0: bẹsa a se tenu mi jade ora nu gba lu
1: mi amen
0: mo ni ora nu gba lu mi
1: amen
0: aya jo ni ojo karun ni yoruba pe ni aba meta gbogbo awon to daba buru ku lori oro e loruko jesu olu ayile won lori
1: amen
0: gbogbo aba ota loruko jesu ko ni jole lori
1: amen
0: ati ko Psalm 68 verse 1 tolo won dide ko tru awon ota re ka loruko oluwa gbogbo ota to gbo ma ote tan gbo ma gbogbo ile olori ni aya ati omo re loruko jesu ti nasareti mo ni imo won tuka
1: amen
0: imo won ko dejo
1: amen
0: ero won daru
1: amen
0: mo ni ko dejo
1: amen
0: abodaju
1: amen
0: wari owo iyanu
1: amen
0: wari owo iyanu
1: amen
0: wari owo iyanu
1: amen
0: in the name of Jesus wada sibi oba
1: amen
0: asemu be
1: amen
0: ko ni yi pada
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati wuli SMO Mustafa JP baba sibi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality to ijo awa ni baremu idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu wara anu gba
1: amen
0: bo ba ti dore meji agugu so pe lo se bi oba ko se nti o mo be ele o se pataki pupo ise ti ola la pe ni isin ororo gbogbo eniyan pata ni gbogbo branches wa pata ni won ti ma gba ororo be ni akase ni o ateri re wa ti gba abo fun osu tuntun aye o fe ni foran afori eni ati eda eni iwo kan jade o de tu gbogbo eyan won ki o imu ogbo won asebi ko gbo won asebi awon tin lepa o da won mo eni to fe o da won mo eniyan le fi eje sinu ko de tri to fu jade eniyan lo je be o le da yan mo afite ba fi wa re han awon mo so tele se gbogbo mo buburu ota lori e lori ko jesu oluwa tun won ka
1: amen
0: in the name of Jesus ororo ona o se miss loruko jesu o mari anuba
1: amen
0: o mari anuba
1: amen
0: owo olorun ko wa lara re
1: amen
0: imo tele ota kodasan
1: amen
0: mo lo dasan
1: amen
0: mo lo dasan
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: on the 17 ni ororo wa si oyi wuli apostle dr smo mustafa baba sebi oba ayajo yi o je akanse idini ti awon fi wa ni camp on the 16th, 17th, and 18th of September. O ma ni agbara sa. Ojo akanse ni. Ojo mo ni gbagbe. Ara mi si o loruko Oluwa o ma ri anuba.
1: Amen.
0: Mo so tele o ma ra anuba.
1: Amen.
0: Anuboride.
1: Amen.
0: Anuboride.
1: Amen.
0: Anuboride.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ogbo ra jade.
1: Amen.
0: Wa de sebi oba.
1: Amen.
0: Oni wa sebi oba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Now mo fe ka gbadua. Emi Olorun fi si mi lokun pe ka gbadua pe Oluwa da ko lo mi pada. Tolo ba da ko lo yan pada iranlowo kan niye. Gbogbo to ti solo yala loju orun atoju ala Olorun nikan lo le da pada. Awa wo nje awo kan be ti ru e ti sele siri so n be nu bibeli a mu eyo kan soso ninu e a fi se sample awa gbadua. Mo fe lo sodo Dafidi nigba ti wahala de lẹyin igba ti o lo jagun Amaleki tan nigba ti pari ogun yi isele sele o isele sele e wa gbo mi sa ninu isele yi won ko eru won ko eru ati iyawo Dafidi atomo atawon tojo lo ogun gbogbo won pata ni won ko eru won lo e wa gbo mi sa nigba ti ko eru won lo ti won ma pada de ti won ri pe ile ti empty 1 Samuel chapter 30 e ba mi ka ese kefa to wa nbe ki lo wi
2: Dafidi se ibanuje gidigidi
0: ibe ni wipe ibanuje ko Dafidi gbogbo won ti nkan ko lo laye re to n fun o ni ibanuje okan loruko jesu akolo ni oluwa dapada fun
1: amen
0: o ma para deri fun o.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Yes.
2: Mi tori pe awon eniyan na si soro lati so ori okuta.
0: Gbogbo awon eyan wa wo be wo e ja so David Olorun lo ni di wa lo. E ja so ni okuta. O de gbo. Yes.
2: Mi tori ti gbogbo awon eniyan na si baje.
0: Aha.
2: Oluko

0: encourage yara ko si encouragement ti en kan le fun e to da bi ti ba ti o gangan fun are to ba encourage yara pe ah rara oko ibi ti ni a ma sabi bo gbadura loruko Jesus o ya gbagbara na in the name of Jesus
1: amen
0: we be call de by wuli lo kan ta fe ri ara benefit ti n be la wuli niyan benefit ti n be la wuli so reason la kan se ni

0: She's 2 years now, and now I'm even pregnant again with Aranda, which is a second baby. In terms of being the woman, deeply married, I do know. Along with she, you're about for me, you're more being a man, 22 years, and see when she's going to see me. Come and Jackie, once you like him, you like his scenario. Come and see about who Jackie, you're my heart, and I see a very mission promotion, you're a new brother, the issue, you're more to follow you.
1: Gbogbo eyin te n wojo ra fomo o ya gbati e o su kesre ma ni agbara sa bi mo pe o ma ni agbara sa o ma liberate aye awon yan o ma fa awon yan ni dawo afin kan teyin o ba gbagbo e gbo ni sa mo so tele bi o ba gbagbo aye e ma dide in the name of Jesus e wa gbo mama kan nigba to ro pe o wa kan e fun mi lomi oro e fun mi ra pada o de parasi e gbo to fi se
0: o dupe nwo olorun ba si bi oba mo dupe o fori ni na lohun lori idile mi o lati lo bi da mo tin soro oruko mi ni lo wa bu mi lati lo bi da Niger State mo dupe o ere mi lo ba yi o lori moto ti won bo mo ti awon mo bo wa ni masi e ni o moto yi o sa n jo wo ko wo ngba tun ya awon ape mechanic ni Totini, awon kan ni engine won san so lori sirisi nbo ya won tun ni en kan wa lati kaduna won ni gear pump ni awon won ni kini kin je gear pump won si lowo re ni won ni olorun baba si baba ti mo si a fun re si mechanic to tun won to yin se mo se lo gbo lo ti mo gba ni lu fa pe ni menu ati omi oro mo se fi omi oro mo se fi won engine moto ni mo ba da anointing re ni si moto lati gba yen moto yen ko fun ni problem kankan lati gba yen ko si to je gear pump mo o moto yen function daada mo dupe lowo olorun baba si bi oba eri mi keji ni pe akobi mi iyawo re pe ni Abuja wi pe ni eye kan mo fo kakiri ni ile won ko je ka won sun bo wa ni to o ni oro ti mo gba wa lati ni fo ape pe kan meyo kan be kan fi won ogbo ni ile won won si se be lati bi ose meji won la won duro eye ni won eri mi keta lo bayi pe lori akobi mi na ni o ni jerije to ma nse idi re ma yo to ba ti wole a ni o mo ta mu to o ni oro ti mo gba lati lu fun ape pe ko mo fi ra pe ko si mo mu ororo baba si bi oba na ko mo fi ra gbogbo gbe si bo se pe mi pe ko ta mo idi lo yo mo mo dupe lodo olorun si bi oba o na ni 2022 ti mo ti join mi o ka ba mo o oluwo se o oluwo se mo dupe o lowo olorun baba si bi oba e pe fun wa o agba yin o dale o
1: ah so pe oluwa
2: oluwa
1: sile koro fun mi
2: sile koro fun mi
1: rami pada
2: rami pada
1: wo wo ijoba okoko
2: wo wo ijoba okoko
1: ba mi
2: ba mi ni
1: ba ya mi
2: ba ya mi
1: ati awon won mi
2: ati awon won
1: lo wo ijoba okoko
2: lo wo
1: in the name of Jesus aye ma dide
2: amen
1: wara anugba
2: amen
1: gbogbo ewo to so re majemu re loni oni loko marun gbogba dua majemu olorun fo ogo ati ola lorunko Jesus ya ko senu aye re
2: amen
1: na gbogbo owo re taye ti gba ti okoko ti gba ise ti won ti gba mo fi owo re ore to ni mo fi se rapada re ni orunko ti baba ati ti omo ati ti emi mo ara owo re pada fo
2: amen
1: sere pada fun
2: amen
1: ara pada fun
2: amen
1: oko re ara pada fun
2: amen
1: omo re ara pada fun
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: yesu oluwa wa
2: amen
1: lo la sunday gbogbo awon pastors parapata oro ti wa lowo won ta ma da si olori o so oro re le eyan gboro missi ororo eyo kan bayi ben pa missi rara rara teri re ko fi gbagbo fun osu tuntun loruko Jesu o ma ri aruba
2: amen
1: ise iyanu a sele
2: amen
1: ise mi a sele
2: amen
1: ise agbara ma sele
2: amen
1: itusile ma sele
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: Jesu lu awa
2: amen
1: ko aka number sele 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses so ni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ogora jade wa
2: amen
1: ekeji 20 46 51 28 80 bole kan si 20 46 51 28 80 Seed of Christ Golden Church, Noma Bujadi, May First Bank, Nurukodis Wara, Nuba. Ugo Rajadi. Ubonejo Bione, Atenu Wade Anniversary. Boba Dua for you to report you are your yen. Ayolo Ati Bukore, Kowana Ye, Kowabe Awoyi, in the name of Jesus. Wade Sibioba. Happy birthday and happy Wade Anniversary. Nurukodis Wara, Nuba. In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Ele aí o fogo bacana. Bebê no ipê. O único que tem o ego balão a ti o bobore. E o topo, eu aviso for. O dia tipo, eu dou, né, nego como. Mati o que fa. Esse é que tá lindo, mano. E já com o dia sambo do fora, te marca. Antipê. Bobo, o tabaço lá aí. O macodialo, bio didi. Mamba, bobo. Pogba ti pe ba do gongo aso ulojo ye gegere age ulojo ye lojo ti jesu yo pe mi pe ka si ise wa eru abani tori ya ko le se ma duro ni waju ite idajo ti kaluku yo si so yi to ti se ne tara boje ibi tabirere gongo aso ulojo ye gegere age ulojo ye lojo ti jesu yo pe ni pe ka si ise wa eru abani mo bless at all boy mo ri bo lu bo jesu o ya gbagbara
2: amen
1: won de mary e wa
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: oju se ni kan fi da loju bayi pe
2: mi gogo le mi
1: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan addressing church wa ni ilu Ibadan bari ni Ijogbe airport area te ba ti le abe mijoro meji tabi Akon Filling Station ni waju buri e kan so folokada pe e lo si church baba sigoba to wa ni Ijogbe gbogbo eyin te nbe ni ile metu lati oje tabi bere e gbe okada ki e so pe e lo si sebi oba oke aremu e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to lo si olowo ni e so kale ni police station te ba ti lebe e kan bi pe sebi oba lo lo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka e gbe okada aba ode ni alafia block church e ti di sebi oba nbe e kan bi pe sebi oba lo lo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de gbogbo bus stop opposite Brent Sunday enu Ibadan e kan so pe e lo si sebi oba ana lo bo si gbogbo eyin te wa ni ilegun eru e kan so pe lo si capital bus stop ilegun eru e ti ri church baba sebi oba gbogbo eyin te wa ni Oyo e kan so pe lo si Oyo kan e bere sabo ilepo alasaru e kan so pe church baba sebi oba lo mo eru wa nibe gbogbo eyin te nle ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan bi okada e ni church baba sebi oba to wa ni Oladua ibe le lo gbogbo eyin te nle ni olodo e kan de olodo garaji yen e gbogbo okada ti lo si sebi oba gbogbo eyin te wa ni olulolo lati olosogun e gbogbo okada ti lo si Ladeko Filling Station lẹyin Ladeko yen e ti ri church baba sebi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori ibu muslim e kan bi okada

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday ojo kanu osu elek kesan odun 2026 gbogbo lo ansumo pade agbara kere kere mummy ati daddy edide nle e kan mo bo wa joko ni bi pepe laaro yi ago mefa ni ma bo sori YouTube TikTok ati Facebook nje je mo pe mo ti bere si lo iyo ati n gbadura si tintintin bo gbogbo ose si ojo Monday si Tuesday tori ma fun yin ni iyo ni Jesus City pastor jekunle epaphras lo ndu yi ti jo Comfort Life Mission International mummy e kan dide e wa gbo iroyin ayo laaro yi e ma bo ni bi pepe bo ba si se n gbo iroyin ayo be ni ko ma ki bi pe baba se weekend fun mi osu titun mo si wa yi ojo kan la se se lu ninu osu September an suke re kere si ojo ibi wo ni ojo kunle Epaphras ele ti o waye ni on the 7 e ma bo e ja dupe ti wa mo dupe temi o e kan joko ni bi pepe iseju kan pere na ni.

0: Jesus to semi logo lo semi dada ni bulletin bo mi ka kakiri agbalaye eyin omo Olorun an so awon kan ti Olorun ti bere si se to ti lo epaphras fun ninu generation ta wa yi kini dita ma fi se 77 to bi je pe eleyi to wa special iroyin ayo mi o gbogbo adua ti ma ngba ninu awon testimony tawon eyan so yi mo fe ko mo fi sodi won aye re kini kan da mi loju o kan alaja bo se nba boy gbogbo eni to ba ni anfani lati wa nu service ni aro la pelu padlock to nbe lo yin eni kan ni padlock yes mo ti so fun awon omo Olorun isin kan pele la se ni aro la ago meje ta ba ti bere gba to ba fi di ago mewa bo smokan la ile ojo kun ni o ti pari mo gbojo de Jesus ti ni ale ola eni kan ni kenidi ago mefa ni igbaladi fun 77 mo emi oluwa ni ka break oli communion gbogbo eyi te ba fe join wa to ba fe ti dele aye wa fun o lai ni dinna pelu engineer e je sare lo si agbara ki n to mo fun awon eyan ni nti won si laaro
1: oruko mi ni John Idowu Israel ni mo je tele tele
2: kile nje tele
1: Ismaila
2: oloko mi ni
1: Ismaila ni mo nje tele tele ki to di pada si Christian
2: ke to gba Jesu
1: nkan ti mo wa be fayo nbe ni pe Olorun se won ribiri binu aye mi tori mi ti believe gan agba ti mo dodo branch ama mi ni je ta ti mo so pe se to to ni mo ti di chairman akoko nbe na
2: e ti di chairman
1: be ni akoko
2: chairman ke ni eni suwo
1: National Union Road Transport Worker Leko
2: ta won transport
1: be ni sir akoko nbe na mo ma nto le
2: kile mo se
1: ma nto le o de ti lo momo kini e ma je ba nu je fun mi o wa so fọlọrun pe o ba je wo lo pe Olorun odekunle pafa ti mo gbojule tori mo ti ko ni Christian wa ta jo nse yoni mi soju kokoro emi lo di Christian tori wa na to ma gbe so bi se salaye fun ni jo ta se ma confession
2: yes
1: soju kokoro ni mi oni ko fi mi le mo sa fe da mi pada mo wa nto le mo wa so to ba je pe Olorun lo pe baba mi woli mi odekunle pafa mi gboro tele mo ti ba ti fe tole mama lala pe mo wa nle wa tele tele awa nsere o wa didi loto ti ba ni ki didi ba to mi awa da bi pe ki loto ti ba ma ji bai ma ti to sori bed o de dupe lowo ya le mi o nbo mi lasiri riya o meji mo ni o nbo mi lasiri ma won pe to ba je polon lo po odokun le pafa o mi gboro to le mo o polon se se ni yen
2: e to le mo
1: be ni baba mi
2: e tu omo odun melo sa
1: 53 years
2: 53
1: be
2: o to igba wo te ti to le mo bai
1: lati last 3 months
2: last 3 months
1: mo si n wo boya mo si n wo boya mo si n wo mo si n wo
2: e si fi raye le fun osu meta
1: bẹẹni
2: e si ni to le mo lai lai
1: ni jesu ni jesu
2: ogun abẹ pata niyẹn
1: o ko jesu
2: so nkan meji lọlọrun se ninu aye won osegun titọ le 1 number 2 won so won di
1: mama elekeji nbẹ
2: mama o seese ko ni won ko won na ni se wole bode ni yo modun iko wa so jade ko nto le elo won fe fun o eje ki npase ni mo boya ejoko e gbe owo le idodo yin awon eyan meso kan be nbi to je pe oluwa ni ka te ogun yen mo le fun won bo se dagba to yen lo se mo to le ogun ti emi oluwa lo won se lowo lowo bayi niyan ke so monde mo so abalagba agbalagba to bere lati bi omo odun ogun odun lo soke tin to le ki so won omo odun mewa meta la o e bi oloyan le ori baba kan ni ti olon tule lati day 1 titi won omo odun 53 years baba deboye ni tin ba pe eyo enikan o le je eyan mewa o le je eyan 100 o le je eyan 1000 ẹni tá túlẹ̀ náà látúlẹ̀ ọfà búkú tí wọ́n ń pè ní ọfà títọ̀ lé ogun tí ọlọ́run ọ̀dá mọ́ ọ tí ẹ̀mí èsù rán sínú ayé rẹ ẹjẹ́ wo yẹ àwọn tó lè ṣe àmì níbi tó dúró sí ọfà ayé iná olúwa ó yà ti jáde lára o yes níbi tí àwọn mẹ́sàn-án yẹn wà owó agbára máa kàn wá yes yes yes yes yes yes.

0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun mo se bi awon tin benu church mo gbadura fun eyin te n gbo mi le ogun to si omo le ogun to lohun ni je omo jade kan je se mo le ni igba marun oni ni 5 bayi loluwa wu jade jade jade jade jade in the name of Jesus and again bele ikun e ba mi bu iyo die mo nbe lo so Facebook YouTube ati TikTok iyo die laaro yi ni ago mefa idaji ni agbaye olohun to ba wa di ola ise kan la se ni gbogbo sona church ise kan la se ni wema e mu agada godo yin lo padlock ati ko si latojo wednesday anoint awon kan momo mo joko ni ko mo so je ndale bowo ya nu se nkan won yan ni baba 53 years e to wa da ju sa ki n fi gbogbo enu so fun omode atagba pe ojo monday oni 77 ojo monday oni ojo bi woni ode kun ye papras ibe ni emi oluwa ti ni fun yin ni anointing o meji meji oni ki fun yin ni iyo kekeke e da mo iyo te te ngbadura si a ngbadura si awon eyan ti pe iyo jade o e pade mi lori facebook ni se e pade mi lori youtube ode kun ye papras lori tiktok mi e si ba yan chat mo ba yan chat o now e mura ejin gbo baba isi pe yo pomo la ro na church
1: ogo elekeji tolorun ti se ni pe mo lo mo mi obirin kan to ti loyun o wa ti oyin a ti wa overdue ni osu kerin awan gbadura mi bae wa lori pepe nbi mo wa sunkun aso de mo la wa ni kilo pa mi lekun mo na mo mi ti loyun o si wa o ti overdue wa ni se mo mi foto da mo ni mo foto da ni ko pele wa so kale o wa ni kilo fi yipo kin fi sile nbi a de fi se so mi e mo ju o wa ni fi le ke sa lo sun mi le sun gba to wa di ko bi 2 mo wa sun o yi di 3 o'clock o yi pe mi ni e pe bi mo okunrin
2: o bi okunrin

0: sele
1: nyabani ati gbomo
0: abani won ti gbomo tori arin la wa wa primary wa bai secondary wa bai mo se ko iwaju odo wa ni mo wa gba awon ti nlo secondary ani se won soja leleyi ni aba won fe gba wa lowo awon ti won ni won pa awon eyan ni reserve ni igba ta fi so ba yen kan igba tin down ni school primary o tin down ni secondary aba se won wo gbo lo mo ni won tin bo wa si awa ta wa laarin na igba se won gbo lo si gbo e ro le bayi ije ka pada igbo gbo je gbo ya ibo ba awon omo yen mo ba ni won ti ka won omo school lo
1: ah
0: bo se du lo omo lojo alo 1 day, 2 day, 3 day, 4 days. Awon soja kan po yi na ni mo ni ile ya mo lo taku si baba mi lorun tori mi o lo na meji
1: bo e so fun mi mama yi
0: bola kaya ni mo
1: be e so pe won jo mo yin ngbo
0: ah won ji gbe o
1: ale mi o gbo tele
0: mo wa ko si je ti mo pa so se ya ijo ati thursday ati sunday

0: ròyìn ọ̀hún síta a mọ̀ gbé aláwòlé wa wọlé fún tòwúrọ̀ yìí tí wọ́n jẹ́ agbẹjọ́rò akọni iwájú adájọ́ Yomi Ogunlọlá jọ pé wọ́n ti ń bẹ̀ lójú òpó pẹ̀lú wa ẹ kú ojúmọ́ o barista
1: atọ́kùn
0: ẹ mọ̀ káàárọ̀ sà
1: ẹ káàárọ̀ o
0: ẹ ṣeun o
1: a kú dédé òye mo kí àwọn aráalé náà
0: tọ́ mo bá àwọn aráalé dáhùn o ike ẹ ṣe o ẹja tún wo gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ àwọn ìròyìn sínú ìwé ìròyìn lówùúrọ̀ yìí ẹja ti apá bíbẹ̀rẹ̀ ní ojú ìwé karùn-ún inú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀rọ̀ kan ti jáde láti ọ̀dọ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé táwọn náà jẹ́ olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ti APM Atiku náà sọ ọ̀rọ̀ kan tóun náà jẹ́ olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú ti ADC nínú ọ̀rọ̀ tí gómìnà Mákindé sọ wọ́n ní kò yẹ kó jẹ́ wípé ìwàásù ẹni ìjọba ó mọ̀ ṣe fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti wípé kò yẹ kó jẹ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ẹni wọ́n mọ̀ forí fọ́ àgbọn àwọn ìjákulẹ̀ ìjọba pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó epo àti owó ìrànwọ́ orí epo bí wọ́n ti yọ́ wípé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́wọ́ yìí kákọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ pé wọ́n da owó ìrànwọ́ orí epo padà wọ́n da owó ìrànwọ́ orí epo padà nìkan àmọ́ in táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń forí fá lórí ọ̀rọ̀ epo yìí kò yẹ kó jẹ́ páwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló mọ̀ forí fá kí ìjọba gbà wípé àwọn ní àwọn ìjákulẹ̀ tiwọn Atiku náà wá sọ̀rọ̀ pé láti àsìkò tí wọ́n ti ṣe àwọn àtúnṣe tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé tó sì jẹ́ pé a lè ṣàìlọ ẹsẹ̀ rẹ̀ mọ́ yíyọ owó ìrànwọ́ orí epo ẹ̀ ló ti fà á bí àwọn ọ̀dọ́ kan ní orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ti ń ta kíndìnrín wọn láti lè mọ rí owó wọ́n ní àwọn ọ̀dọ́ kan tí wọ́n ti ń ta kíndìnrín wọn ní ìsìn pé bíi 1.7 million naira ẹni wọ́n ń ta kíndìnrín bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ kan jáde níbi àwọn ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn níbi ìpàdé kan tó jẹ́ ti àwọn òbí níbi obìnrin tí wọ́n jẹ́ ọlọ́pàá kan tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ tí wọn ì tí ìpogún ọdún teenagers kan tí àwọn fóònù pàǹpà tí ẹ̀rọ ìléwọ́ pàǹpà ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn káwọn òbí náà mọ́ gbọ́ ní ìsinmi o pé wọ́n ti ń ta ìhòòhò wọn fún àwọn èèyàn lójú òpó káyélujára amòfin ṣé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè nàìjíríà iná ló burú tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́ táwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n fi ń ṣerúfẹ́ nǹkan báyìí àbí ìwà ọmọlúàbí iná ló ti ń sọnù tó bẹ́ẹ̀ láwùjọ tá a bá wà wò sọ́dún mẹ́rin sẹ́yìn tí wọn ì tí ì yọ owó ìrànwọ́ orí epo ǹjẹ́ nǹkan rí bó ti rí bó ti ń rí lásìkò yìí amòfin.
1: ẹ ṣeun púpọ̀ atọ́kùn ọ̀rọ̀ tí Ṣèyí Mákindé sọ ọ̀rọ̀ ńlá ni kò dẹ̀ parọ́ nítorí bàbá kan ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n dá dúró wọ́n dẹ̀ san owó retirement ẹ̀ fún now lásìkò yìí àwọn ọmọ wọ́n lé wọn wá láti school wọn ò lè lọ school mọ́ àti jẹun dànràn ilé àwọn neighbors làwọn ọmọ ti lọ ń tọrọ oúnjẹ jẹ owó tán wá san fún bàbá pé fún gratuity ló bá wò pé ohun tóun ti fẹ́ ra jeep látijọ́ ẹ̀ jẹ́wọ́ òun tẹ̀ lọ ra jeep yìí ná at least òun a máa gun mọ́tò tó dáa ṣe mọ̀ pé irú bàbá bẹ́ẹ̀ ó yẹ kán gbé orí ẹ̀ yẹ̀wò torí pé nírú àsìkò tó wà yìí àsìkò tó yẹ kó cut down cost ni kì í ṣe pé kó tún wá lọ máa accumulate cost lé orí ara ẹ̀ débi pé ó máa lọ máa affect welfare inú ilé ẹ̀ bàbá yẹn òun ni Nàìjíríà torí pé irú àsìkò tá a wà yìí irú àwọn owó tí wọ́n kàn ń ná bó ṣe wù wọ́n tán ń ná dànù yìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ a lọ ń fi $9 million a lọ fi ń bá ẹ̀bọ àwọn kan ní wọ́n bá wa lọ́bì lamẹ́ríkà àwọn senators àwọn house of reps a ani a ewa o eyin ara bi o ri ko se so mo tori pe eyin lawon ara ilu wo nsin ki bo mo yari 300,000 la ma gba losu 500,000 la ma gba losu awon kan ti won so nsin won ni asiko ti to fun joba lati bere sin implement or on a report that I'm going to work on the issue. So, can relieve among of their jobs, can prune civil service. But I want to say, well, Ronald Lossi wastages to one legislature. Kilo de tag on Oku, Senator Kong, that is State Kong, House of Reps, Katia Gidan, Watawata. Ko so n ta n fi ile asofin meji se loke lohun so eyin o ronu lo si gbogbo be yen e wo gbori ibi to invest owo si nse na bi gba te yan kan mu owo to kan danu to n sa ire lo over 10 miles lo pon omi to wa n da sinu apere be lo ro Nigeria ti se ri and eleyi ta n so wi pe se economic situation in Nigeria ohun lo nje ka won eyan ma ta kidirin won ko ma ta eyin won orisirisi nkan kan be ko so ohun nkan igbe aye ti awon to je rulers Nigeria ton fi han awon mo Nigeria ton fi han won wi pe bo ba lowo lowo o le gbegbe aye derun ohun lo le awon mo wa lere buruku yi gbogbo won lo ndi yawo yawo yawo plus yawo plus plus ngba ton ri president ton ri president of senate won ri speaker won ri gbogbo won ba ti se nse ton moto goboy goboy goboy awon omo won won ri gbogbo won na iru gbe aye ton gbe awon ni mirror ti society wo le ko bani ninu je upo tori pe a mu ijogbon yen lati ibi to pelebe a mu nbe rara to ba je pe looto ni finances Nigeria lori bi won ti se so atodo won latoke lohun lo ti ye kon ti bere sin ge sile ngba ta won ara ilu na ba wa ri awon olori won bo ti se nse ton cut down costs eni ton je won emerin tele tele o wa di bo nje won eyo kan awon ara ilu de nri iyen o ma easy for awon ara ilu just sugbon eyin gege bi ekan awon ewu se so be makinde se tan we are back to nipo
0: ah oju opo n fe mo lo die o amofin
1: wrong signal ni won fun awon ara ilu tori awon ni mirror society oju be lo
0: to ashon amofin eja tun lo si oju iwe kerin ninu iwe iroyin ti Saturday Punch oro ile bayi ko seni ti o kan tori ameni ti o ra product ti won pe ke soju lowo fake ni ni oju iwe kerin won ni awon morile de Nigeria won ti gba awon oju opo kaye lo jara kan bi won tin ke gbajare lori wipe be ba de o igboro ni isin awon in ti e soju lowo koda bi toothpaste bi ogun tawon eyan lo sinu bi awon elerin dodo lo isirisi lo je pe ke soju lowo lo po daada ni igboro awon dokita na wa se awon bi kilo pe in ta nsoro re yi o le ma sakoba fun kidiri o ati edo koda won tun lo ese re mo awon tin waye laipe pe enikan o jade laye o latari arun jejere won ni kini gbogbo nkan won na o le mo yori si arun jejere awon mo Nigeria wa nna ka si ajo NAFDAC to ja awon ajo to ye ko mo boju to awon isamulo awon ta nlo gege bi ogun je lati wo bo ti gbe pelito ati SON bi pe kini awon ajo yi kini won nse to fi je wi pe awon ayederu nkan wa po to to bayi lawujo lorile de Nigeria
1: e se opo atokun se ri nigba kan ni igbe aye awa omo adare hun ko sofun ko solopa ko si soja ko si gbogbo awon nkan ti a le fi toka wi pe enikan kan wa in control asiko yen philosopher kan ton pe ni Hobbes on lo so oro yi pe iru asiko yi state of nature ni man wa igbe aye ekedere o wa solitary ni ebi emo o dani kan wa ni o wa poor o sha mo poverty o wa brutish o wa nasty o wa short yin ni pe omo eniyan gbe bi ikute to ba jade ninu owo e ko si assurance pe o ma pada iru bi ti Nigeria wa nsin ni igba ti Hobbes to gbe philosophy yi jade ko ti si nkan to npe ni government awon philosophers lo wa joko pe to ro ba wa ri bayi ile aye wa o ye ko ri bayi na tori pe Olorun da wa ni ninu eya ara eni o fi opolo si wa lori o ye ka le mo ba di se ma organize society wa ta wa peaceful so ni wa solitary poor nasty brutish and short nkan to gbe concept of government jade niyan so te ba wa ri lo kan to si ni gbe in the state of nature ko si government in Benin Nigeria o wa je iru ilu be nitori te ba wo ijoba lo ye ko dekun gbogbo kini yi but e lo wo gbogbo institutions won won ma mu ritual killer o ti pa omo Olorun lorisirisi olopa ma gbe kaka kan se ohun to to ato ohun to ye olopa ma ma wa bo se ma gba owo lowo won koda ton ba rowo gidi lowo won won le tule ko ma lo ko lo continue ise buruku e awon eyan buruku yi ani won bere si se baby food won lo ra sawdust won po chemical mo won ko sinu agolo baby food won wa ko si ta won bere si nta fun awon araalu and ijoba wa nbe awon ilu ta wa nwo ta n pari won leni ta won ba se bi Nigeria se nse nje won wa bi ton wa eni to fe pa awon ara ilu danu ko sofin to di wa lowo mu ka wa paro eyan be danu ko to pa awon eyan wa emi ni kidnapping emi ni banditry emi ni terrorism emi ni adulteration of onje adulteration of ogun ritual killing gbogbo awon esun yi ibi ti Nigeria si dele ni maximum sentence of death onu ye kon ma fun won nitori pe te ba ma elo wo China na awon olori ilu ti won ba mu ti won jale ton ji owo ilu ikuni ire ese won teyan ba ma to ilu awon igbese mo yi ko gbodo jina si won lo e gbagbe Amnesty International gbogbo awon ye won fe ki ilu da won fe ki ilu wa da won fe ki ilu wa da bi ti won awa a sese n grow up ni igba ta won na se n grow gbogbo ru nkan won yi na se electric chair wa hanging wa gbogbo e firing squad na wa nbe so a le lauju wa le kika medun ko won now but because there's no government well and again awon gongon mirror society tori pe gbogbo ijomo yi ibo lo ti bere ibi ti won tin ji owo owo to je ti gbogbo ilu tawon nikan ko sapo o je ka won ara ilu ko ma bara won ja fun irun to ku nbe
0: Eseun Amofin aso so ton loro rile de Nigeria 32 FM 949 feyin e awa loju opo Facebook ba tin boro lo bo ba je bo ti ri lokan tin na ele mo ko awon awile tin na si oju opo akasita ti asiko ba to ka tu te si waju lori oro kan ti oludije sipo are labe egbe osele ti NDC Peter Obi to so wi pe awon ti won ba yan ni olori lorile de Nigeria labe eto edibo ti ko lejan bakan nu to je free and fair wi pe awon lo leto to ye ki won mo fun ni a olola julo ti won mo fun won ni title excellency ibere wa ni wi pe irufa eto edibo wo bayi la wa pe je free and fair lorile de Nigeria se eleyi ti egbe alatako ba ti wole ni abirufa eto edibo to je pe elo le fun wa transfer elo le se agbo on to waye lawon eto dibo kan ti won se laipe ti o je pe transfer in lawon eyan gba ko to di pe won teka irufa eto dibo wo wa la mo pe ni free and fair lo le de Nigeria amofin
1: IT ni joba ni kala ti ni joba ni nkan ton pe ni joba gbogbo eleyi o le ma sele na ba o le yan se ma jale o le igba to gbowo ede e lo fun lo oye ajiroba of ilu awon ilu awon awon were e dariji mi o le ti gbogbo wa mo ohun lo wa di ajiroba o do loye nlo oro to bi so o ri so a le ma pe yin ni excellency ti igbe igbesi aye yin o show excellence ko le si respect fun eni to rigi election lati wole tori to ba ro pe boya awon eyan mo awon eyan mo so ko le ni respect bo ti se wo le omo ko le ni laarin awon a ojogbon ilu awon otokulu ilu koda awon mekunu to loye iru eni be o ma bi o ma eyan lasan ohun lo ma je o de wa lara nkan to nfa gbogbo ojogbon tan so yi tori pe tawon eyan ba wo pe olori tawon ni o le ni drug pusher ni iyo ah so bo se se lowo ti eniye o e je ka wa na wa ti wa the end justifies the means iko to sele lu eniye that's what's happening idini ye ti oke ye oke pyramid ye o wa very very important in every society e ye lo wo bi won ti se yan olori ni Singapore e ma lanu le ni eyan randan kankan o le debe e lo wo bo ti se yan olori ni China eyan randan kan o le debe Nigeria le ti ma ri owo Nigeria na ji owo Nigeria na no wa fi ni wa lara unfortunately awon eyan wa ti won mo wo tun won sowo osi won fi je oga awon soja kakako o allegiance to the constitution of Nigeria to ri pe owo Nigerians taxpayers money no fin san owo fun e president lo loyalty ese inspector general of police president lo loyalty si gbogbo wa se randan ewo nkan kan sele ni ninu osinsin opopolopo ni awon omo wa diphtheria lo npa won ani ade ni nkan kan ta pe ni agency national orientation agency ohun ta gbe sibe fun iru awon nkan bayi ni ko ma kede ko ma shalaye fun awon ko ma educate awon eyan ara ilu ko ma enlighten won ko wa se gbe diphtheria o pa awon mo wa ni national orientation agency won ti e ni election bo lona national orientation agency ohun ru ye ko ti ma pariwo tontontan e wa o e lo register o ibi ta gbara yin wa re o permanent voters card yin e lo gba o e ye ta ibo yin o e ye ra ibo bye bye yin ko ta da national orientation agency le fun niyan sibon awon na wa loyal si president tawon ba lo bere si so yen sin o ma lo je pe eyan fe ba ise oga je loke lohun so e je ka dake you don't run a country like this
0: so eso amofin eso oro abu ni o ba wu mi ka menu ba ko to di pe a si oju opo le koja menuba na lo ni belenja ni oju iwe karun ninu iwe royin ti Saturday Tribune won pe leyin ose meji ti won ti ji awon eyan gbe ni ipinle Niger bi egbeta awon ti won ti ji gbe 600 ni ipinle Niger won pe awon mole bi won won ti nke gbajare pe awon o ti e wa gban kankan latodo awon ti won ji awon eyan won gbe boya owo otusile won o gba o boya nkan bayi won fe o awon gban kankan be na ile ise olopa ni ipinle na awon na ni awon o ti ri nkan kan gbo o awon tona wadi re amo ina awon o jo pe ke ti itan to pe tawon ba ri nkan gbo awon o bo awon ara ilu gbo nje irufe ntin waye ko tu da wa pada si oro kan ti atiku so nibi ojo bi melo kan gba re fe ririn ajoko lo lede Nigeria lo re se ose meta ki won sinmi 3 weeks vacation won pe ina njole baba tesima wipe eyin ni baba le esin ririn ajo pe ke se rufe asiko yi lo ye ke are o ririn ajo ko lo lede Nigeria awon bi ta mo ririn ajo lo ririn ajo lo ririn ajo lo abo fi boya to ba je wipe bi awon egbeta eyan na ti won ji gbe nkan kan se a mo ririn ajo rin lo sawon bi ta ririn ajo lo lo ri mo sinmi bayi abibo wa ni
1: abe awon eyan o ti jeun ajanjuru abi ki se bo se ri ni e se mo pe eyan na ni are to ba je pe nkan nlo bo ti se to ati bo ti se ye ko so on to ni ko ma sinmi bo je je pe awa wo pe isinmi yin e se kin se nlu yin bi tawon ara ilu mi ojo o leyin gbo pe Chinese president o wa simi Nigeria
0: abare o le di America
1: to na abare o le di America
0: wa simi so, Nigeria
1: so gbo awon ni ama ni ama awa n su government se ohun lele lori ni tawon ton ji gbe o se ni laanu pupo nitori pe ohun to ye ki ijoba se won ti se ani emi n pariwo pe ka lo ko eko lati Burkina Faso tori te ba wo awon military wa won gbianju o awon melo lo ma police 923,000 square kilometers won to are to de ni to n ba de won employ 1 million soldiers oro enu lasan 28,000 la gbo pe o approve so lara 300,000 soldiers ta ni awon ta to ti ku nbe sha ti yo won kuro so boya nisin gan boya lawon soldiers wa to 250 tori 250,000 now tori ta ba wo awon soldiers n gbianju omi lo pojo ka lo fun won so owo ta wa nsin all hands must be on deck iyen ni pe are fun rara ile lo ye ko wa sugbon kakaka re wa nle gbogbo yin le ko mo on to n ba kansin oro ara ti e o se pataki ju oro ilu lo ara won se agbodo ju are se won abi so
0: ba ki san baba lo si amu fi eja sojoku de eja sojoku le 0705 5000 949 0809 7000 949 0906 2000 949 lati le okere plus 234 906 2000 949 hello
2: hello
0: ekaro
2: eku se o akoju me ka lo
0: ese gan ni o
2: ati amofin o
0: mm
2: won se o eh lori awon federal president ile ni ta se ko won jo ko won se fun wa lori ile ni ta se fun wa tele ti won mo se abe ko won so fun gugu agbaye pe ta mo ba ti mo le ri awon se ti won yo awon kuro tabi ko lo ko gba joba e ko lowo won
0: ese o ko yin o to hello.
3: Hello.
0: Emma Caro, Yawa. Yes,
3: ma'am.
0: Yes.
3: That is a money bag.
0: Amio.
3: Yeah, it is worth in the last of you.
0: A shama.
3: And that was a only lady last wife. A 600. One could if we let her. One, see, I'm of you, one for one to see. One of you, one she bought. Any anytime you de lori lede yo o joba ko la nse lori lede olohun ko sojo ko sanu fun wa ni ko gba wa ni eto abo loden den o na le tun ni won tan kan ayedoru yen agba na mo po nkan ayedoru su po jun gboro o se npa wa lara an ku die die eyin o ku bi le kan na ti joba wa ni ko si bi kan kan gbogbo bi na ti clerk ati ko olohun o gba wa lowo un
0: ese o agbo ti yin hello. Hello. Ah, won ri lo. Lojo opo Facebook 32FM949 feyin ojogbon kediran Babatunde. Won na mo ri lede Nigeria ba ba ri nkan eja wi nkan see something say something pe ka wa na o mo se ran lowo fun awon ajo bi SON bi Nafdac be ba ti ri awon ti won mo se inje expiring date. Aba won ti won ta nkan bi aye deru pe ka wa na ka tete won soro soke. Hello.
4: E karo.
0: E karo.
4: E karo
0: e kojo e seun
4: Abdul Hakim lo soro lati bi kan
0: oda
4: akin akamofin ati gbogbo omo Nigeria lapapo
0: e seun
4: nipa awon omo te ni won ta kidney won yen loju ti ni ole ni se won Nigeria yo ti ku ka mo ran ta kidney ki lo fe kan pa ti won fe kan lo ta gbo body ara won ati wa n gbe tan ta 1.1 million ilo gan lo ka se o se business gan ma lasiko ta wa o ti n ba kan mo so Nigeria lenu o ori Tinubu ori te anybody ru o ti e kun an o se daada o ba kan mo so Nigeria lenu o le ni se won o kan lo ma rawu la gbe ni o
1: e seun baba wa
0: won ni o le ni sawon odo
1: oro nla na ni baba so ko si ro oda e wo case omo tan gbe jade ngba to lo ta kidinrin 1.2 million. Gba to wo mun dowo e.
0: Won lo gbo hotel
1: lo lo loji si. O bere si mo ti baba nla baba e o mu. Ti onje ti won je. Laarin osu kan so osu meji. O ti nowo won tan. O pada si square one. Ki wa lo wa lo ta kidirin e fun. Eh? Aba te wa ri pe iru owo yen o. Ah, o lo fi se business ile fun ra e. Then ali wa bere si bu joba pe ah ah ohun te je komode yi lo se yi lati le ma wa onje senu ara e nkan buruku oro ti baba so o tono wa nbe to ro ye ka wa na bara wa wi
0: oda hello hello e ka ro
4: e ka ro
0: e seun
4: e ku
0: e
4: jo mo fe ke ba ra ki barista ninu awon to ko ra pe mo se ta mo fe se pe le ati governor ti baba tun je ati baba ta to fe se
0: e ko le gbe radio yin o
4: ati ati ko to fe se president to ejeda ka wa barista ta wa ni eyan ta le mu ni won yi o ani ki ti governor ti wa ni de won soro ni pa oro owo ipo abi nkan problem ani ejo state ti won kini kan to sele nbe
1: Eh, Bola Tinubu only certificate problem. O tun ni drug heroin drug trafficking problem lorun. Eyi to sare kiri fun. Atiku Abubakar only certificate problem. Ohun na case Ali Button won ti resolve e. Eni to je pe urutu lo fi wonu Nigerian custom. Nbo lo ti wa ri gbogbo owo to wa delay ni. Ewo Peter Obi, oh no, ni certificate problem. Oro awon offshore accounts, offshore companies. Sherry gbogbo awon Nigeria ko wa e ba be lo owo emi. Awon mo Nigeria ko they should look elsewhere.
0: Oda.
1: E se awon to ni baggages wa now.
0: Eseun. Hello.
5: Oh.
0: Ekaro.
5: Amofin
0: ibi awujo nlo ni isin amoso lojo mi a le san ton loni amofin tori ngba eyan ba lo ri takidirin to wa lo fowo gba hotel abo lo fi ra iPhone eh oli sala mo lo ko bi e ojojo gbo okedira ri te so loju Facebook pe gomina se makinde na wi pe gomina lawon na awon na nbe ninu isejoba wi pe ka awon na tu wa awon kan na tin waye ni ipinle ti won na pe ba won lawon na o se mu adiku de ba oshi ati ise ni ipinle ti won ni lanfani lati gbe ipe mo tori anilo lati kuro lori eto ta ba ti kuro lori eto so we dowo e na ni o mo gori afefe 32 fm 94.9 len te ti gbo ese o amofin yomi ogun lola ani wa yin ti logo olohun oba e mo tesi waju pelu amofin be ba ti dori podium pelu yusuf olon toba olisola momo lo ko mi orilede nigeria yoda ko ni danu emi ati elio no, la jowa, ninu yara gwo mfisa fefe, do woro ye.

0: okay, yan ko jumo lenkan si mo mo ko ti gun mi laaro yi e tutu gbo na ni tori pe ayika in lo gbe mi pada wa layika wa le to yi 32 FM 94.9 amo nko lorin imototo lo le segun arun gbogbo amo ba tin ko lorin se an wu ni wa se o si wa ninu ise wa pe an se imototo imototo ara wa ni koko o imototo ile wa imototo ayika wa inje ayika wa o wa ni imototo ki arun ko le se kini ko le ma jina si gbogbo agbegbe wa logo olorun oba a ni sa isan o opo lo je wipe awon arun mi awon asan mi tin ba won fira latari awon panti awon idoti e ti won jijo ngbele ti won jo nko mo lubonu ile ina lo fa to fi je wipe arun ojina sile won tori na nko eja mo se mo toto Redi na re o to fi je pe layika wa e mo ngbo lori 32 FM 94.9 feyen lago mejo abo lojojo Saturday atutu de lati wa wo sayika wa sodun wo laaro tuni e ko ti ma wi pe eye mi o ni fa pa kan fo tori awon asoju to je wi pe won mo yun igbe ninu ikarun lori oro to ba ni se pelu oro imototo ayika wa won tutu wa nkale pelu wa laaro tuni lati ile ise to boju to oro ayika won wa nkale pelu wa eka eleyi na to je wi pe won boju to oro ba ti dapan ti lona to to nipinla oyo awon na won wa nbi pelu wa lowuro tuni ki ma ki general manager wa kabo pele ilio engineer Adewa Afolabi Adewale Akim won ti wa nkale pelu wa lowuro oni be na ni mama wa Bukola Areo awon na ti wa ni kale pelu wa tetu mo gbon lenu won ibi to tu wa dun si laaro yi ona ni pe awon ibere kan wa ti awon eyan ma nse pe ah ba won ba ti ko panti awon jo ati wa ri awon ti o je pe won mo ba won ko awon panti ohun kuro lawon agbegbe won awon to je wipe won tu wa lekaye awon na ti wa ni yara agbara pelu wa loworo yi ti won je waste management consultants ani streamlight transport limited ti won boju to ibadan north won wa nbi o smart risk global concept ni gbogbo ido awon na wa nbi to fi mo obankia limited to je pe gbogbo lagelu won boju to awon na wa ni ikale pelu wa lowuro ni e ma wa gbagbe o sese ko ni ibere ti e ba fe bere ehn enu awon nikan te tin gbopon na le ti le bere ti won si salaye re fun yin daada to ba lawon kan to ru yin loju lori oro be se mu ki ayika yin ko mo toto toni toni daada e je ma ki engineer kin si mo ki awon mama wa na nbi ki e le mo pe looto eni won wa ni yara igbon safefe pelu wa e ba mi kara le kabere latori engineer Afolabi
1: e ku jumo gbara le o ni oruko commissioner wa honorable Adewola Adenito to the commissioner for environment and natural resources ni mo ki gbara le ati ni oruko alaga kulekudoti ayo kulekudoti ni libada ani ba ni Oyo State honorable Adeniyi Olumiwa Akanbi Biro ni mo ki gbara le ni atoko yi mo ku akujumo akubi ngwese no lo je ku da
0: amen o yo da ko ni danu mama wa Bukola awon na wa ni yara agbara pelu wa e ba wa ki awon ara le o
2: ise aki bubu wa eyin baba wa eyin mama wa eyin ore wa ti eyin olufe wa aki wa ku ojo simi popo ose yi ni o gege bi engineer she so to je general manager Oyo State Waste Management Authority ni emi na nkiwa loruko honorable commissioner wa engineer Dr. Ademola Tibitayo Adenito ati the chairman Oyo State Waste Management Authority na so pe aku sise eto imototo ayika wa ni ilu Ibadan ati ni ipinle Oyo ese pupo
0: ese mama wa Bukola won ni ti alagbede to ba nlorin loju kan na o ni nkan kan to fe mu jade nibe eh yo ti mo to bi ojo meta ni nsin ti awon asoju lati eka to nboju to ora yi ka boju to oro ba tin dapanti lona tuto nipinle oyo ti won tin wa sori afefe lati wa san kankan won so won sin tu so aso tu so ini won fi oro un so lori oro wi pe ko ka oku nile won ki won lo ri wa goro an dale si ki won wa si ile won se oro ina so si wa nle abi ati menu ko lori eni kabe latori engineer
1: se ile tuwa oro ile ko kan godo ni duro o si wa be o o si di ofin ni ipinle oyo lati ojo kini osu kesan
0: ojo karun lati wa yo lati ojo kini
1: osu kesan
0: ka won eyan tete mo gbo
1: o ti di ofin patapata eni ti o ba ni duro nile o ti lu di ofin ijoba o and ofin you take nancy course lori awon be am ti wa ka ti o yi bo awon yin wa gbogbo pe ki kaluku wa kalo ni duro ikule ti so that ti tori pe ati bere lati on the first
0: okay
1: osuke ni ojo kini osuke san ati local kakiri awon ti o ba ti ni adugo ta ba ti de an bo wa be o ki won mura o pe kaluku gboro ni duro dale si ibe ko ofin o je wa agbara re o
0: lojo ti commissioner wa commissioner Adirinto won wa ni pe awon kan won ti lo lo si awon ile ise ijoba o wi pe won ni e wa eni wi pe ka wa gba goro andale doti si je bo se rinu se won ni kawon yan wa gba ni abi ki won lo ki won wona bi won ti ra si ile ko wa awon e boya ki baba bukola ki won ba wa da won yen
2: e se oju se onile ni o tabi ayalegbe nitori pe awon la nje ile yen o je ara eto tolorun se ta ba ti wa laye a generate waste so from source e je ka ri daju bi pe ani bi ta nse awon ile wa lojo si awa so fun wa pe ko ba le se se ko ba le se ko ko ba le wa ni mototo e ja gba goro dale si
0: oda
2: ko nse ijoba lo ma fun wa ni goro dale si awa ni ka se ba se wa goro dale si e bi agbara se ka se mo ati bi a se po si ninu ile wa
0: ile e ba se po si yen ni o tu mu mi lo si ibere re ti ma tu bere engineer Folabi ba se po si se mo pe awon ile mi orisirisi ile lo nbe nlu Ibadan e ba ra awon ile mi ni isin awon ti won gbe be e mo ka awon ni eje eta irin arun efa ninu ile lagbo ile mi oye awon ti won gbe be e bo lawon eyan se wa mo boya bi goro bi boya meta lagba bi o boya bi merin la mo lo ni ile wa o bo ni won se oye ni won fi gbe ni abi en ti ni ala kale pe oye bayi le gbudo ni ile bayi
1: e se gan gbo lo ti eto wa pe one bin per household we that is family kokan le gbodo ni bin ti ta ba ni ile flat ba bi flat merin ni I expect be bin merin ni won lati do ni be ta ba ni ile ko use me kitchen ko ju se ti ero po nbe be na lati ma work e na pelu e awon consultant abi contractor wa ta ti yan kaka ki ta pe ni PSP ma la ya mo la ya pelu won wa jo wo bi okay bawo ni because e mo pe gẹ bi ya wa ti so ka ma generate waste yi abuda eniyan ni o do si sa da wa ni so baba si every any ko kan ni yi waste to man produce to man generate lojojumo so waste yen bo bo npo bo se npo si yen lo ma fa bi doro bi esu ma tete kun so ni baba si po si ninu ile be na ni doro yi na o ti po si then ni gbigbe ati gbigbe won na se mo pe ti e mewa ba wa bi kan idoti to ma generate laarin osu kan yo po ju keyan bi meta abi marun wa ni bi ile ohun lo so iyen ni atami won fe ko ma gbe regularly niboya every month awon yen to wa ninu ile yen ni wa fi determine iye number lo to wa ninbe
0: oda ibi ti e boro de la je ka wa lo si oro gbigbe awon panti ni nsin tori ngba bere oro e pe awon kan wa pelu wa bayi ninu igbohun safefe yara igbohun safefe wipe waste management consultant ni won je mo si ranti pe nigba ti emi na wa lori eto ikanyin ni bi ose bi meji si asiko ta waye a n soro lori oro bi ati mo gbe panti koda mo ranti pe mo be lo commissioner lojo na pe se ose ose ni o osu osu ni o abi bi asiko melo melo kan won si tu wa ja jo di mimo fu wa wipe awon kan wa ti won ti lakale pe ise ti won re o lati ma ba awon eyan gbe panti to ra won kan ni a awon ti won ma ngba awon ti won ma nsa kini kini orisirisi ti won ma nsa pe ti won gba awon laye lati ma ba won ko idoti won won ti so fun olojo na pe ah ma ma gba awon to je pe won pada wa ma je nkan ladugbo yin o e ma gba awon laye pe awon kan wa ti won ti la kale lati ma ba won ko awon idoti won yi nje awon na ni awon waste management consultant ti anso mama wa bukola
2: e se beni o ti aje ke amo wi pe an gbele fun awon to nti
0: wi baru awon mi won gba po ko apa bayi
2: o gba po ko apa o je ese o o ti di esun abi ese si ofin imo toto ayika tabi ofin to govern environment oni iru awon igbese beyen so nkan to ye ka se ni wipe ninu awon abule ami adugbo wa communities wa ile wa e je ka gba awon ti joba ti fowo si lati ma ba wa gbe ile on lo rorun ju tori e ni won se wa lori eto ile ni
0: okay
2: ati local government ti joba ti fi won si be na ni awa ni won ka akiri beyen to tun di ojo mejo lagbara olohun ba awon mi no tun wa to tu je pe ni council ni local government bo mi na so iye awa ta ba tin gbe pe to ba fi ma se beyen na yo kare gugu awa ta gba loyo state na ehe so bi ta ba ti mo pa ti need won beyen ati mo number won kale bo se nso yen ati ma pe won nitori pe awon kan pe mi boga se ko lori eto lojo yen lo so pe awon gbe lati fi number sile o bi pe ka won ade so ade fun won ni gugu awon ti o ma ba won gbe ile won so e je kare gege bi ojuse wa won se joba nikan government cannot do it all awa na ni ojuse ta gbudo se se mo pe ton ba fun wa bayi iyen ni pe ijoba o se ojuse ti e bo ijoba ti sojuse ti e awa ni ka wa gba won
0: o da e ja se bayi e ja sare gbo oro pataki ye lati eka to nboju to oro aye ka ati andapan ti lona to to ta ba wa de e le wa gboro lenu awon ti won je waste management consultant fun awon ti won wi pe awon o ti ri won ladugbo won e le gba number won e le mu number won le e mo yi ko be 32 FM 94.9 feyin e
3: you like to see

0: 32 FM 94.9.
1: Dado ti ile re si ninu bag enu loro abi soro ngbolojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so n to ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesan do 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si layi ka won agbegbe wa ko yo enikeni sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe ko wa ati nibi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fin to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi ti to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede yi wa lati le ise ijoba ipinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto dado ti ile re si ninu bag enu loro abi soro ngbolojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so n to ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesan do 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si layi ka won agbegbe wa ko yo enikeni sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe ko wa ati nibi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fin to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi ti to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede yi wa lati le ise ijoba apinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto
2: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa oke
3: lojo ojo si omode igboju soke wa gba o tagba parojo omode wa pa
4: ese wa dupe pe ese wa nbe ti en te ti gbo wa layi ka wa le sin gbo o lori ile ise radio 32 fm 94.9 feyin e a soju opo le o sese ko lawon ibere to wa lokan yin ti e ba fe bere 0705 5000 949 0906 2000 949 tabi 0809 7000 949 loju opo Facebook na 32 FM 949 feyin e le mo bere awon ibere yin loju opo Facebook ama ngba an boro lo le nkan aso wi pe awon ti won ti la kale gege bi mama Bukola ti so wi pe aladugbo kankan ni nsin ti eyan o ba to ilana to to lati wa awon ti o ba won gbe panti won lo ti di ese labe ofin o tori na awon ti won ti wa lati agbegbe kankan ti won mo ba yin gbe panti yin lona to to won ti wa nkale a pe number won sita a mo je gbe pe ina hello
5: hello sir hello ma e ka ro ma
4: e seun o ko yin apa bo le ti pe wa
5: ya ni eleso latoje
4: latoje
5: ode eleso lu no e se ku eto lataro
4: e seun
5: e se e mama so
4: amen
5: seri awa ta ntaja loje gbogbo ayi ko do wa la mo gba a de mo gba kota ta ba ti wa gbe ile wa ta ba ti fe won ni ka mo gbe si agbo mo la mo awa gbele yen sa gbo mo la mo ti oko le ba wa de won tun wa fun wa lanfani ati gbele si inu mato ejo tori olo e ba wa wo ro so si laarin ejo tori tolohun ile ta si ko lati ijo thursday to lo o si wa ni shop wa di si ta si ri bi gbe fi oko le ko ja lana won ni ka mo gbe fi de oko ja nje ta won ni ka mo gbe fi de won si ni ka mo da le soju odo won mo gbe wa ejo tori olohun oro temi ni ye ejo
4: eh eseun ese egbo ibere won bayi
6: beni
4: eh eh be le ba wa fi sisi
6: eseun mama te ba ranti a ri pe ile kiko loje ijoba ti gbianju papa julo nisin ise ti ohun yo ma nse ni oje ati lawon oja wa yoku kokere rara ijoba ipinle oyo labi akoso honorable commissioner minister of environment ati chairman oyoma ati jem a ri pe won ti ba wa se pade na wi pe ki awa oloja ka se eto ta fi mama gbe panti oja wa idi ni wi pe ti oja kokan ba ni eto to fi n gbe idoti re idoti to n wa soju titi yo dinku owo ti joba wa na owo ye bi e ti joba na lati ma ko idoti ta n ko sa gbomo la te so o po gan o se n gbo ojojumo ni wa ma nso ko se kekere o yo wa rojoba lorun nigba to ni kaluku oja kokan na ba ni to ba je pe 5 naira laba mo da loja wa ta mo fi kole wa a mo pe toja wa niyan awon oja kan loni titi disin si nsan wo goro ton fi kole e je ka wa na se ru eto be tabi eto ti joba gbe kale fun wa pe boya moto oko le ni o mo wa o asiko ti o si mo wa ta si mo so owo pe rete gogo wa boya to 200 naira la ma so ta ma da ta fi ma gbe ile wa so e je ya mo kan ku pe ya mo gbe le sa gbomo la ko si ile la gbomo lo a fe ri le la gbomo la mo a fe kilu wa na o mo ko se wu o ko dun ri e se
4: to
7: ni afikun
4: oda
7: nipa angbile se gbomo la ese ni o eni ti joba ba gba mu yo so wo tan o elumi o si lo se won lori e tori na ko si aye a n gbe le se gbomo la won si so pe eni kokan ko ni du re ti o mo da le re si ba wo lo ti ni du re to wa ni mato kan koja mato awon mato te zo koja yen awon kono si te gbe le soju ona ta gba won mu awon la n kule won iwo to ba lo gbe le wa to fe ku fun mato ti n bo koja lo kọrọ sinu wona wa nu o won ti mo mu won ni wa mo pada mu yin o eni ke to wa to pe o nri ohun gbe awon ri mato tin koja fe gbele fun o mi pe o ni duro niyan to ba ni duro inu duro en wa kule si then ni oje ta wi boya won oje eleso won ni won ba jo wa fu so popo di level kan agbe duro sibe so duro to wa nbe la respect pe ke ma lo da ile yin si ke bi ke ma da le si agbomo la abi ke ma gbe fun awon moto ti ba n koja lo awon moto ti n koja lo in ti won se ni pe awon kilo ori wa ma ki arun ko mo wa se le nilu pelu awi tawon ti ku si be yen awon ko lo si eyan ti won ti ku si be won ni ka ku ka gbe ku nbe ka ku awon le yen ku nbe ni won ni pe ke ma gbe mi wa abi pe ke ma ku fun awon moto yen en ti ken to ba gbe moto agbe le si awon moto wa gba awon moto o mi pe o na wa dara awon ti o fowo so po pelu joba o wa dara awon ta mu pe awon ti an da gbele si titi ni
4: e se engineer wa le mo da le sa gbo mo la mo o sa ti gbo ba un e ja mo mu number le awa ta ba wa ni Ibadan North awa ta wa ni Ibadan North ti asin wo pe bo ni won ti mo ba wa gbe panti wa e da kun eko number ile Ibadan North Streamline Transport e ko le o 070 Ibadan North ti wa mo npe yo 070 37 50 3083 Ibadan North e ko le o 070 37 50 3083 ma pe le nkan si 070 37 50 3083 awa ta wa ni Ibadan North e ja mo ke si number won wo bi won se wa mo ba wa gbe awon panti wa awa ta nbe ni ido eyin na e ko number le smart trees e ko le 08108 e ja mo ko le easy 081 te ba ti ko 081 kan le e tu ko 081 mi le 081 081 09 700 awa ti do e ko 081 081 09 700 le nkan si 081 081 09 700 ba ti ko panti wa ni ido e ko le awa ta nbe ni lagelu gbogbo eyin lagelu eyin na e mu number le o e mu number o ba ke le 080 999 699 69 ejen tu pe 080 99 96 99 69 len kan si 080 eyin se lagelu re o 99 96 99 69 se le wipe a le wipe a gbomo ni nsin o da ba ti mo kuro lori eto die die engineer boya se ni oro kan tabi omiran boya bi amoran ti e se fe fun awon ti won gbo wale
7: e se olotu gege bi amoran ti mi mo ro gbogbo awon ara ile gbo awon tun gbo wa eni to ba gbo o so fa awon ti o gbo pe lati wakati owo yi lo ile kokan I mean asun ko kan family ko kan o gbodo ni doro e kule si ti o de mo awon contractors ti ati ni awon contractors ko ka ki gbogbo ilu all over our state ti won le mo ba yin ko ile yin ti e ba ri eni kankan nu won abi te ba pe e ba ni soro kekere kan lori awon ti o ba yin gba number 1 yi te le pe wa si
4: eda
7: ni ile se wa ni kule kudoti 08067945877 there you can see 08067945877 emi gan general manager just solid waste management authority mi gan ni ma gbe phone yi be wa ti pe ma de so fun yin en to wa ni bi ba en to le ba yin ko le yin
4: Mama Bukola, eja ma lo ni dede. Ki lo ran yoju tin.
6: Gege ba se so fun wa pe ati ma gbe lesi agbomola. Tabi ta ba ni goro, o je esun ninu ofin. Ah de o da pe ka mo pe esun ni ka ma se, ju ka ma so pe ami money, mi money, eja ko ku se nkan to to nisin. Ijoba ta ni nipinle Oyo ba, ijoba to loju anu ni. Won si so fun wa lemo pe ka gba goro dale si ati nse enforcement o ati bere lati September 1
4: da
6: awon eyan de tin comply awon eyan tin comply
4: e se o
6: nte ka wa na ri daju pe awa na se n toto
4: e ja so n toto ki ayika wa ko le dun gbe ko si le dun wo olusola omo momo lo ko mi le nkan si mo dupe lowo general manager engineer Afolabi Adewale Mama Bukola are adupe lowo yin o be na ni arakunrin Lawrence Olusola Oyedepo won jo ko worin wa ni to fun mo gbogbo awon waste management consultant wa ti won wa nbi na adupe lowo yin e mo tesi waju lati mo gbo 32 fm 94.9 tori di podium ni o mo gori afefe ni nsin pelu Yusuf Olorun Toba e mo yikuro nbe e se o

It's on Utigori at Tegun 07055-949. Well, 08097-949. 08097-949. Tara la one number on Wale, sorry, it won't be. Tano rojo dayin po to nje bi ija egba ta buro ni ore atore ni e po wa ke ja gbianju lori e eyan igbianju in la wa gba olorun kan o ni oba ti ma ba wa se o fi jo da bi pe kini ibe je be to olorun ba la fi se lori eto yi.

0: a ma wo bi ti no go yen ti o tan de to ba di lola nigba ti ko ti arsenal ti chelsea jo ba n koju ara won e je ka si mi fun league le jesse ka mu ati bomi ka fi rin wa si inu ideje italian serie a ni ke je ka mori le bayi o tori pe lodi na ijagburo ma waye inu serie a nigba ti ko ti inter milan to ba gba lejo alagbara mi iyen ko ti napoli ni papa sere san siro e gba pe iko meji ni o ti bere nbere wi pe ade league lori re italo a jo ma sare si iyen ni owo ta wa ri to iko ti lucas tunel ti yin o si ti do won ti tayo kan wole bayi ameyo kan si meji laarin iseju melo sira won o ni continue castle lawon lo ti ri ball ti won ni e ti ri yen bayi ka pada si odije italian serie a nibi ti inter ti napoli ti won ti jodun ta bi owo lokin ose yi bakan na ninu italian serie a yo tun to ra won tori pe iko si juventus ati awon ati ko AC Milan awon na tun orogun won won tun ki ninu fese won se ti ola ni papa sere ti alliance ibi ti won ba lu ohun na ni e pe ni awon aye to fees ni e nigba na olohun ka fi yen sile lori italian serie a ka tun wa gbe bomi atalanta ti roma awon na o gba ti won iko ti roma ni sai na baba ni ka tun wo dada yo mo pe okuta nbenu yan ni ele ti ko ohun to sugbon nigba ti ma doju ara won kora won ninu fese won se ti won e ti o ma waye lowo ago mejo oku seju medogun lasale toni aroro to po so emi o me to ba da won duro won ninu sa tawa nu iko ti ko mo ni mo so tori pe o lo keta lo ba iko ti genua ni ana o si fi agba han pelu amayo merin seyo kan bi dije ti italian serie a ba se menu ba monu aya fi ta ba de awon agbon ti atupale di ba ni ki ma ka awon fese won se to ku yo gba wa ni opolopo asiko loso tori pe bi ta tun lo ta ma ya loso yin o po die ka denu dije ti french league gone the championnat to iko ti PSG o tun se bo ti je se o fun igba koko lati bi sa melo kan seyin iko PSG gba ifese won se meta lera ko si ri ami meta mu ninu fese won se o o fo mi side o tun gba mi elekeji amọ lana o ti eturo pa won wa lowo oke ni ko to di pe iko ti Monaco to gbe na le yan gba pe pato pade ko ti Redis omi ni won ta ni ojo akoko ko to di pe won tun da aminu nigba ti pa ifese won se elekeji enu ti Chris Henrique bayi lori bi iko re bi a se bere bayi sugba le ti so pe nibi kan ti o de duro niyan iko ti Lyon na awon na won da bi ara igba ti ki eje ozia to ki mole pelu ameyo meta si eyo kan o je pe owo awon ko olympic honors an tin be lowo oke bayi na nigba ti awon eku chelsea n to ra mu lowo e gba pe iko ti Monaco na ko ri ame meta eko to iyen ni ose to koja lo fu iko ti olympic honors ni anfani iko ti lila na awon na won ri ti won yo nigba ti won koju tulu ni ojo thursday ile ita lo lo pelu ameyo kan si odo o je bi ti ose eleketa ninu championnat ti o de duro niru akoko yi o mi ka di orede spain na tori pe korea madrid won na ro danu lana ni ka lo subu danu ni ko ba da tori pe ti e ko jo sori papa lana ko para mu esi to da wa nigba to di iseju kokan le ni 80 won na ni agbebolu eti ko ti agbebolu ri abetis tan gbe wole labe oluko ni pelegrin mo so ni pa troy parrot to wole to je pe bo jaboku o ti finance nigba ti ko ti real madrid ti o latan afani re fun iko barcelona to ba lo si valencia to ba le mu ameta re lati fi alafo sare on ti ko ti real madrid ele to ti so ame meta nu latari to sele yen ni opin ose ijami ti o le mo ni ti san mames nigba ti atletico bilbao ati atletico madrid to na ba na so bi owo lokin ose ta wa ni villarreal e je ka ye ipa re wo ati to le se nigba to ba koju ko ti deportivo la cura me pe deportivo o na o bora mo orogun ti e lokin ose ni sugba ja won ti o sele nu dije la liga ni ose o wu mi ki ma mu kini on lo be sugba tori akoko wa ta tupale irije ti CAF Champions League boya ta ba lo ta ba de a ma mu lati arin sugba laarin iseju melo si asiko ta wa bi iseju merin ifekabaka go bere laarin orede wa Nigeria ati Hungary ninu irije ti bola ra foju sapere to lo lowo ni Bali lorede Germany bebe kan ti bele o orede Mali ti na Spain ninu fagabaka ti ni abi bola ra mi loruko mi sport crystal ati mi atawon iko ta jo sise lajo wa ni bi lowo so toni a di agbon ise kikan na tori pe osu ta wa osu ese ni ko so osu ise o osu ese oni ni ilu Ibadan awon aja nla nla kan yo waye ni aye ototo ni aye ototo ni ilu Ibadan a di agbon be na a si se ipade papo pelu awon be se ku bi ojo lori eto loso toni bakan na tasiko ba to ifese won se ti conference cup laarin egbe agbobolu shooting stars ati cs faxi lati orilede tunisia to ati tari jumoke busari amama ati tari si abekuta gbogbo bi nkan wa se lo mbe yen ka to ko lori eto a ma fun wa ni abo lori bi ta wa lekan si abibola la mi loruko mi the sporting crystal ki awon eyan benu bi pelu mi
1: ridwan adekunle gleman kin ka bo sori eto ege
2: akin komi dola ponon kin ka bo sori eto ege ma baba
3: aji garado ya na kin ka bo sori eto ege

0: Ferrari.
1: Atokun.
0: A way to score two goals. Bomb out.
1: Want to share? Well, Onjobi and Nwipe, Olukoni, you know, Bomon, Olukoni, want to soon. Oti, we first say, once a Meji Akokoti, Olukoni, Ti, no, Koliva, Olukoni, no, Konikas United, sell it to us, I did. Oti, we first say, once a Meji, to your cock battery, in Tofi, she, Timon, Fimi, and Meji Akokoti, Kobomon, Timini, no, first say, once a ye. One be on Julati day, Kweg, be a Babolu, Newcastle United, one be on Julati day, one monule, one Jacky, one Jaddy. And to buy a quoting, we first say, once a Meji Akokoti, Newcastle United, Timon, Sigba, Nino. Sa ta wa versions tan gba ko jiko Tottenham Hotspur lokin se to koja ati tan gba ko jiko igbi agbabolu Liverpool lo se melo kan seyin e ri pe iko yi nje iko kan to se pe labesan ko so lukoni tusun won jade won de fi ogbon ogbon lati ma je ki awon alatako won ki wa ka won monu le sugbon olukoni tusun ninu ko igbi bolu AFC Bournemouth ma ko se o sise lori kini o de fun iko Bournemouth laye lati te ma de iko Newcastle United mole o de fun iko Newcastle na laye ati ma se orisirisi ase tori ke ba wo go meji ti iko Newcastle United ni se ori wi pe won ti gbe pressure le won latan dowo waju won na ni won tin sasise yen to fi je pe ko Bournemouth won gba bo yen lowo won ton le fi long score ise gidi la bi bounce se lati te dago elekeji pa go alakoko pada fun iko Newcastle to wi pe ka ni won lo gba fe ball yen lo ba yen to je pe ko tete score o se ko je pe ona le ma si fun iko Newcastle United lati pada mo ninu fese won se yi sugbon pelu bowo sise de duro bayi inu ile won na wa ami ayo meji se yo kan si ni ki se pe ojo ti lo abi ki se pe nkan kan ti sele ninu fese won se to kojo agbara emi gere bi enikan si ri pe bawon meji se jo gba ball yi goal si wa bo ti je pe fun iko Newcastle United awon gba ball ti o wa lori lori papa fun won e ma wo won ni wo bi pe boya ko si enikan ni tele so wi pe le fe gbo kan le bi Newcastle kan te mo tele to je pe e le so ni so wi pe ke ba wo inu team e le so pe enele to si wa lori field won si le ri nkan se currently team yen o ri bayi mo wa won to bere fese won se yi fun won iru awon bol binu ko gonzales na gbo lati nu ko yewolu lati nu ko Manchester City ohun se iwon ba ti agbare ka lo wa rin yen sugbon jo bi ni pe inter ma ri pelu owo arin ko Newcastle United tele ti se fiscality pelu agbara ti awon Bruno Gumarez awon Joel Linton atohun ati Sandro Tonali to n pada lo sinu ko Tottenham Hotspur agbara ti won fi ma n gba ball lo wa rin yen o ti yato midfield won le ni jo nkan to mo le so wi pe agbara kankan o si nbe Nico Gonzalez atohun ati Milly na jo lu so wa rin yen awon fi Joe Willock si waju won awon meteta o kin se awon to je pe won ni fiscality to strong to buy e ke ba compare si awon Scott to wa lo wa rin fun iko AFC Bournemouth Scott ati atohun ati Adams ati Justin Kluivert na lo za rin e wo gu so what Justin Kluivert se jabo gba la rin me to fi gba shot ko to di pe Malik ti o pada gba ball yen sinu net fun yen so fiscality yen o ti si to ni midfield ko gbe agbolu Newcastle United o lo ko ni dem manu lati le wa nkan se si papa julo labale elekeji mo ngbiyanju lati wo ri aga won lati wo ni wo bi ke boyan leni kankan lori aga to je pe o lagbara abi to le wole ninu midfield yen lati wa yi nkan kan pada o de se ninu lanu pe iko Newcastle United ko si wo fe eni be eni kan lo le je midfield atele so pe le midfield won to le wole lati wa change anything ohun na de ni Jacob Ramsey nikan le ntele so okay e se ni ele to je ko le wa se nkan kan nkan mi to le so affect won nu fese won se yi Osula odo lenje agbabolu won ti o ti ntan die bo lati bi sa mi lo kan nisin yi ohun na ni ifarapa ko si lori papa fun won ninu fese won se yi so iru fi awon agbabolu bayi na wa no agbo to pe won se npada nu sugbon iroyin ayo kan ti mo le so wi pe iko Newcastle United ninu fese won se yi o koja wi pe agbabolu ten se lo gbo lati nu kolila ti won kede ni ojo ti transfer window ma tenu bodo iyen Fernandes Paro tan lo gbo lati nu kolila ohun le wole latori aga to wa ni ori aga ninu fese won se yi ko ba ye ko le gberu nkan to ngba bo pelu iko la lorile de France to ye ko le gbe wa Newcastle si le ri nkan se sugbon gbogbo nkan ti ba won ka so anything ko ye ki inu bi awon lolufe iko Newcastle United ko ye ki inu bi won rara because ku ngba kan ma so fun won pe ki sa yi ba ma bere Newcastle United ma ti koju iko Tottenham Hotspur won ti ma koju iko Liverpool Newcastle iko Tottenham Hotspur won de ti ma koju Liverpool won de ti ni padanu fese won se kankan gbogbo eyan patapata lo ma jiyan everybody patapata lo ma jiyan tori irufe awon agbabolu to finu ko yi sile ati ru awon nkan ti won ni lowo yi ati ru awon transfer ti won se everybody ma wo pe iko ile yi ko le si nkan kan fun won mo sugbon o si ri nkan se olukoni tutun yi o si ri nkan se fese won se ile o de titan mo ri leyin ti won mi awon lekeji ari mo ri bi ti bi mo ma won se gbe ibi ti awon olulufe iko Newcastle United ti won tin se bi enu pe inu bi won tawon kan de fe ma dide mi o ri ni ri bi wi pe asiko lele fun won lati dide laso pa won binu tori pe olukọ ni isin ko iko yi si ona bi to bege derede ni lu lati fun olukọ ni Marco Rose to je sinu ko FC Bournemouth ti na e si ni lu lati fun ona ni ise gidi to ona ti se lenu fese won se meta ti won gba lowo
0: abogbon mo fe ke wori fo mi e won kan update to njade e ma daruko
2: okay
0: ta ba to aso bo se n wole ni aso wi pe shooting stars ti wa ni ilu Abeokuta awajorawo belon iru ato ton be nu shooting gbogbo en ti o wole bo patapata ti o da management iru ni won gba ta na se dada gbogbo en se wole patapata ti o da tin be nu shooting iru olorun ma je bo re okun
3: amen
0: olorun ma je bo re o pe won ko gbadun okun bi pe yo pe se bo ibi admin leleyi ibu update leleyi lori joko bi ba
3: ko yawo la ma pe ibi nkan de duro leleyi o
0: eni ti o da shooting iru olorun ma je bo re o pe life update mi o ti mo platform ile mo ko sari pe phone mi pop no pop mo ko sari mo ri shooting stars ibi ta lo re ibi ta ba de leleyi o transparency
3: nkan ton pe ni akoso gangan se ri awon kan wa ti je pe won ni I deliver mo yo lo be enu eni mo yo ju fale eni lo ko pon dandan ni ba ta ba se won ni mo le ti jade en wa lati loyinwo ele wa lati agbede meji aye orun oni bbc oni kini kan iro asin anila ka iq ta le vi ton kan won je dada ni ke yan dagba tabi ke yan kere tabi ke ni nkan won ba ani won lo ti mo so nkan pe oni ilu oni ijo tu awon ko pataki lo baba eh baba setayo salam oni ilu oni ijo tu
0: iru gile iru gile so
3: eni eni to ni awon o oloruko to je pe oni gbo ko so gbo mo bo leni oloruko gidi awon na ba wo ah ibi te gbe mi si be ba ni wo ya file ni sugbon ati to ti mo si wa nbi I se temi ta fi mo wi pe nigba te ni wa nbi o boyo dun kan ni o odun meji ojo meta ni bo mo se temi o de han de lo to ke sawon nkan en da to sugbon ka du pe eyan gidi wa o ti wa eyan gidi kun lowo pelu awon akoso gidi eyin e wo bayi ni si se o abo si nbi ni si won ti jamo ari nkan bayi o ari meji o nkan meji lo di o nkan meta lo di o eh so ko si bi ori o lolufe atawon ori onigbowo mi o se ni ya bo se wa ni si opolopo awon onigbowo mi ni o tu go won go si corner bayi won ma wo pe se ka sumo won e ja wole opolopo oke se so gbogbo badan ti gbogbo olubadan bayi ni si bo wa won le je to sumo won itele won o si ti tele won mo pe shooting be se won mo pe shooting be won mo sugbon ta e le lo dawo sokun e le dawo sokun e ti wo boke awon ile gan kini la ri won gba won ti ri pe ah koko n ba da awon ile yi o o da inu meji ta de ja ko fe yokan dawo wo na awon de ti ri won ti ri bo ko bi ta won na ko wo si owo bi ta won ko si o ti fun na
0: driver
3: sir
0: ibi ti awon to sponsor ti won tade lara app ta ti se subscription ni ojo sunday yen believe you me won se n reward awon yan
3: se ti ri ba
0: won tun fun olowo kan lo jeun
3: eyin e wo bayi okay o wa le je pe okay boya lapeju orin se mo fi 10000 ma dokowo
0: mo na ri
3: mo le ri o mo wole pelu 2000 naira sha mo fun yan lowo ni awon ti bo owo ke nta kowo si aba mo meji na se ba npe aba ti mo ka ti wa ti pe o na le na se so ni si bo se wa ni si even ka wa la ko so shooting wo bo da o bi sa ba damage o ka ke de bo a fe fo kowo ko se ni ji orora e kele mo to ba mbo okowo ko ka mo wa roju tun kankan ka ka mo roju ni to ka ku bayi ni pe ki awon alakoso kan tujo kan to ba yin oke si pe pa sere yen gangan bi kanara ba ko ba ba se top 4 lodun yi o kan jo eni su
0: oloselu gbogbo yin
3: emi o
0: ka ba soro si won ni party kan lo tele
3: e mo gbo eni pe ni si bo ta so nisin atako egbe kankan atako iya kankan sugbon en to je ka le so be ni wi pe ke se wi mi o sinu pe mama ma tell me si abi abi yoruba o abi ibadan boy mo mo pe ilu ina bi mi si igun mejeji lo fa ta bi le so
0: ti ka da ra ja je ke yin lori aga nko
3: eh abo ala joko sori aga se ah ya ga mo to wa n be ni pe se gbogbo ele ni se bayi o wa dun mi pe bo ni o ba se dun to ko jodo wa n bi lati wu
0: imagine
3: ko ke jodo wa n bi even igbese eyo kan na ko gba n bi ta lo le bayi ku tunisia ka ko gba n bi sodo po ni mu odo po ni mu dodo wa bi
0: ah
3: odo po mu dodo wa wa ta wa mo ko la bi odo po mu tori ko so mo ta fe da si ko mo to mo lo mo to mo bo ka du ko ya lo mo wa so ko ti gba ni sugba ati gba wi pe be ka so wi pe amo ife kini o ya bayi te pa bo pa bo ju sun wo de
0: de lo je ke ba feed je eh mo pe o ya je ke ba feed je
3: ba je je ri e mo gbo te ba fe ka soro a soro
0: o ya soro
3: te ba
0: soro e soro e soro
3: lojo tan di je tan di koko si feed ni biti na ti wa
0: what kind of fishing
3: I do wa nbe ni ta mo ko cha gba bo deruku nta boya to di pe grass yen o ti mature nigba yen boya ko ti igbo to boya o le je pe e mo gbe gba mi o de je pe nkan le mo ti ko mo ti lorin ta bi gori re abi ko je pa won enewo ko kan te se lo ni ori re boya o lo pa gbo wa la bi ai moju to bo se ye ko bo se to ati bo se ye nte mi gba ni pe ko se ni ti o se ru pitch bayi sana bi jibe o kere ta patapata o ya ko ni boya bi bo we yo kan ta meji jo mo serve kini
0: ayi le be yen le
3: o oda se ka mo to kan mo
0: e ma soro be
3: le bawo nigba ta re yan to n ko le ge to n gbe bo o si be aba sa lo gba baba sa lawon lawon mini pitch ka kiri lale to den wet e to tu jale gan so ati ati dupe ani bi aru meme ani ina to je bo se to lale
0: ko ye ti da e fo tele olohun ni pa so na me fun wa a mo lo won gba gbe
3: olohun ni ja lo mo ba gbe be mo olohun ni ja nkan leyin le bayi ti ju ti o ba du se kankan
0: to la ko se la la ko se la to la ko se la hello oya
1: well no nkan kan te so mu kan fe face si pe olohun ni pa so na me ki we call shooting stars ba qualify ta ba qualify si ipele group stage dj caf confederation

0: Atawata yi lo abekuta atawata ni lo e je ka mo po sese ka ma le play labekuta abuja la ti lo gba
1: abiyimo
0: abuja abiyimo
1: ene wo kan o ya so fun mi nisin se ninu e mo gbo mo fe bere gangan ni o awo yara le ade ina o le je gbo opolo de mi go gbe to ninu revenue ta ba pa nsin se e ko so na mi o ni yo konta e so ko ni yo konta to ba je gbogbo to wole gbogbo to pa ni be yen ni sagamu ni gbogbo to pa disin o je 10,000 apejuwe gbogbo 10,000 o ko fun ata mo ko lo o ni yo konta se bi tori pe ti e fi lo continental na ni pe a to generate owo imi ama ni report afẹ lo wo loni ba ni si ta fe gba loni league lo kan gba a league ti bere ni sugbon a wo lo fe tutu agboke o
2: league ti bere inter play leni
1: iro in ti mo so yeyin gbe se boye ka gba league loni ni eta villa standing yen ka ti ni je meji ba a je kan ni continent a je kan bi a je pona meji lowo ye ko ti wole fun wa beyen so ni si mata ile o leta lo lo ba ni si o ni yo ko ni yo charges
2: yes rent
1: se ko ni yo charges yo ninu 10,000 lapeju e boyo yo bi 4,000 abi 3,000 abi 5,000 oko yoku fuwa
0: no mk wa abiola stadium ni
2: kuto
0: ni
1: eh ta wa ni se wo kankan ni
0: ai gbogbo team to qualify lati nigeria
2: ni eh ki stadium ti be wa oke ni pe federal government loni
1: mo ni tun se
0: ta wa sanwo ni
1: ah e be ma wele yi ni
2: abi federal government oni mo shude abiola
0: no
2: awon je nla foju sunu
1: eh
2: kuto kuta de pe a ma mu nkan nu e ni ti e sere kuta de pe
1: ba ni la se wa kai
2: sheri ni e tun se ba e jo se feed wa ile so o le host national sports festival
1: ibo la diveri o la diveri so emi o ro pe
2: e wo asiko se lu la wa wa ro pe ran yin le kuro be
1: eleyi so ran pe won ran wa won o ran wa se nikan kan ba gbigbe eyan ba short enikan gbigbe la ba ko jo wole yo wole adire ni jo olorun lo mo engine gbe yen wole eyan kan lo gbe ni kankan wole eyan kan lo gbe ni kankan nta ba kan so ni pe baba wa se imagine mo ti gbianju dede agbara won kan jo kan ba wa ba kini de pe pe odu kan je ki bi se ni ti ka fa so pe
2: e meja se oselu
1: e so selu ti ka fa so wi pe pitch yi o da ke sa yi ka ni o da koko yen gangan na complain
2: e ba fi gba bo weekend kilo
0: mo ko mi shock pitch na
1: igan so ba lo sele
0: doko to me mo at least mo ko to ri pe league bere mo wa stadium lojo sunday
1: e kini o wa gba si
0: ngan kan o se pitch yen
1: kilo ba sele
0: boya inu stadium boya oto lawon kan mi
2: ko si won wo yes sir e je ka emi temi ngbo ni pe enikan kan wa inspect nti mo gbo niyan ta pe be ni be ko
1: sawo mo siti ni
0: emi na gba pe ka le nikan kan wa to ba wa inspect stadium yen to to tori mo wonu stadium de ye wo be wo dada ka le nikan kan wa to wa inspect stadium yen ye wo to to to pe won wa wo dada to to o possible ka le gba ko
2: fire am be gbo ko la ma so lo radio e je ka fo ka ko lori be ka ma tesi wa to eh lilibu ti adu ayo
3: atokun
2: se lo re fat wo re amadi lana
3: ben
2: e wo
3: ah
2: I live abegbo bo
3: ino yen gburo ma wo e kan so lowo re
2: e so mo lowo
3: like an so
1: so bo ye
2: ro kunu
1: o le je do kunu
2: o ba baba wo wa ewe o ba so baba mi no yo madidi ebo ni madidi sonu lana
3: eh mi ma ri pe o waju won ni won ti koku like won so anfani nu laarin 30 minutes or kiso pe laarin 20 minutes because you made the three big six big chances in first half
2: and
3: they were converting kankan so Mbappe lana no o flop e gaya to se penalty to sonu o lawon bo kan to ye pe o ye ko pass ni te ko o ndagba
2: e pere o
3: so o ye Mbappe yen o wa lawon to ye ko ko bon lana me so ko won na ni kan lo waju won ni ko pick cause awon yoku won se ra sugbon ai le sha won lo anfani o lo ko ba won so order to repair that non diamond
2: Adagula Mbappe
3: order to danu
2: junior
3: so yo do amande le to de gbe na mi mo nkan ti mori o fe fi se o cause ki on fi adu owo yen gbe player ko de ma gbe wole
2: hello
3: boya ko
2: de gbe toro
3: benza
2: they want the nkan ti post e wi pe Rudiger o gbe orile di amande le jika eni ya post pe Real Madrid won fi 125 million ra pillow for Rudiger
3: nitori omo yi emi pe o ye ko ti ma be a head gula loju temi o yes cause ko ti se fun chance ke ka won ko to ma se be se gbe wole yen ko le se kankan cause o ti wole le meta bayi ko deliver anything so emi bo waju won lo ti koku ko da ma di pe bi ayi bi ti baba yi ti bi o ti ma ma bere iya won leleyi cause iko ba kan si bayi awon duro ke ka won ko to ma se Champions League
2: Jerry K egbe osulu alatako lewa amoye oju yin yo si se

0: besle di o mi. 32 FM ti wa okay.
1: Olundado ti ile re si ninu bag enu oloro abi soro gbo lojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo so nto ye lasiko to gbagbamu ojo kini osu kesodo 2026 lojo sejoba apile oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko yo enikeni sile ninu ile nibi ise ile itaja ile gbe ko wa ati nibi gbogbo oran ye ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fin to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipile oyo bere latodo emi re olodi so fin ipile oyo lati dale soju titi tabi bi Sikoto, dale renu, lono to bojumu. Jeki ikinli oyo, kwa wani mimo. Ikede iwa, lati le shejo ba akinli oyo. So moji sore etu ajika, labi oludari, onimero, ademola, temita yo, aderito.

0: yes yes yes yes ko si lo carbon be fa ni te ba wo wa lati le lo yo si ti da ticket le o o le le o ticket le bi o le soye to me bayi glorious won ti da ticket si le o e wo boxing iwo daju ma wa wu wo daju ma sala yi fara le kan to so mi lenu bi mo se ba nbebe to pe en to ba gba ticket ofe lowo wa e de sasiko bayi o sibe awon yo gba ticket won ma ti so pa awon ti ni ticket lowo won de ni show up awon to nfun wa ni owo ka fura ticket e dakun won ki se pe njale ife show wa na ni na so pe lori odo wa lori show wa e ko ticket bayi sibe e ko ticket bayi sibe a wa gba ticket tan a wa mu yin pe e qualify enikan pere lo pe mi njo yen bi pe idi to won se le wa lele o ticket meji na de ni lowo mi gan ojo en yawo won bi mo won ma ma gbo wa bayi eni o ni fault mo so pe yawo awon bi mo mo de mu ticket si won mo de fa won to ni di ticket awon ticket eleyi to ba ti ni wa mo be tori olohun ma bere lowo mi o then nkan ti ma se ni pe bo we to ba ti qualify for ticket a go ta ba ti da pe keni yen de ti o ba ti de Christa Ebolewa mi o si ni venue o to ba je pe ago meji la ma bere ta ba fun di 3 ta ba ti ri 3 yen o drop lo da yin duro o drop e ni ticket lo mi mo ni o ticket amala si wa lo mi disin e wo ta won yan fe ra ta fun won ti awon yan fe ra ojo na wo gan fe ra ticket amala ah ta tori pe ati promise awon kan eleyi ta pe tu la pe ja ti 3 ba elu ti mi re to je ticket mi sorry o sorry o I say glorious boxing. Ah, okay, up one bear. So, and yet I let you by a month. The lapo. So, you could, if one, let's see, that was on guarding back.
1: Oh, we let the young guy in fear, Jay, the Tigers, we let the one enjoy our low, currently 36-26, in enjoy and Jello. I did lose the first match alone in 1991.
0: Korea, no, no, Korea, transparency, I show, a castle. Odo,
2: a talking.
0: Spend in a jam in Lano. Eh wo ba eh wo basketball
2: mi
0: Spain na Spain na Germany
2: mo gbo e so lana
0: yeah but leni Mali lati West Africa won ti na Spain ah le da Korea mu se kanigu suru kanigu gbe game ele o ti pari tori awon ma na fi ara lori Hungary se France la wa dode
2: eh mi gbe ko wule mi ri wa gbe bi en de pe ale pada lati so pe atan ma wa gbe obori ko Hungary lo ni cause iji sowo to se play ko jo point yen instead ko ma tu de ko si o tun po si ni se mi pe ko si ona fun amo ni glen pe ko sa le na France yi eh eh ka ma ka ma le fo kan si pe be ata ba se draw bi ba a le na France kankan so emi pe kini yi o wa kan tun ko ni o ma so o ti bo
0: eh a mo nkan ti elomi le so pe o bi ta won boys o fa won laye ka won soro o le je pe o fe se ati leyin fo boxing be yen ta fi je glorious lo ye ki je kan bi won lere gbogbo ja bi glorious e le bi mi afi ta ba to so lo radio lo ku ta ni so ko tin ti oye wa nu gbogbo to lo nbe igun lo ti di meji yen sin NBFT section ja ni badan o ti tan 07055 0070 549 0807 0070 949 +23490620049 nko ta ma se leleyi ya ori mi o o da sile ko fe ni e hello
3: hello
0: sir ka so sa mi sa kayo de
3: ah e ka so
0: welcome sir
3: yeah o le na fe wa ti ke wa wo boxing enjo kan
0: ah ti ma ti fun yin ticket te ba ti de lago sir
3: All right. Wow, o lase awon NBF lati le section eni ja kankan to ba je professional bi to ba je ko ma wa ni to ma ta ma ka mo nu boss rec pelu ja ni se bayi o da bi pe ni yi so wi pe o ma se boss wreck as be ja yen ma wa record be ko
0: yes
3: so mi wa mo boya oro yi mo ro pe boya o se se ko je boya honorable wa ni ibi kan ni tori
0: won NBB o si baba wa
3: e ro ko be mo gbo wa in mo so
0: pe ti won fi pe
3: eh yo ti won fi pe boya mo pe o le je pe boya won o si nbe
0: e mo ta se irin wa si kekan eh video ta se interview ta se pelu honorable benga pele yen ma make sure ke mo release e losan ma fun yin link ma make sure ke mo release mo tori mo kan fi pa ma lati joy tori awon oro kan je yo lati odo awon igun kan pe mo so pe fe se interview ka kiri mo da ke ma release e losan yin a tu wa se mi e ma mo ro yin bo
3: so iyen ni kan ti mo n wo wi pe tori ngba de honorable so ma won ni pe gbugbu ase o nbe lowo NBB o si ko si nkan to nje pe e pe awon yen pe nkan ta ma gbe ko le pe meji so ko mo wa di wi pe awon eni ibani mo kan gbara lugi tori o je nkan to tun ye mi lenu ngba ti mo n gbo wi pe ija kan wa to je pe ko wo boss rank e mo tun wo ga awon ese yu je kan ti yen kan le mo eni ko mo gbogbo pa to ba ti di pe boya soro iru boya lese ni mo so pe ese wa nu nkan to je wi pe o ye ko je pe ejun kan se gangan o ni o so ti o mo fi le gele pe kan to ko si bi kan da kan mo fa wo yo
0: eh te mo ta se
3: eh
0: ati se state bayi ma kan si baba re mi abodirin a mo to ku a le fara le ni abo e te ka woju ko dsc eh ka woju ko dsc bi be ko ka ma tesi waju olohun o sanu nigeria mi ti gba pa ti ilu lenu ele 5547 o belgium ati turkey lele mo ja gbe gbo la nigeria pupa bayi eh ko si ti o se se hello sir
4: hello krista
0: ah basabi balare
4: o ma tojo meta e ku se o
0: yes sir
4: e de ku amala
0: yes sir
4: mo ki clever mo ki dola po yes sir e gbe te gbe eniyan wa lori oro boxing o di clever so le mina fe protest le lori
0: yes sir
4: kini problem won gangan ta gangan ni board of control ti e ko ma control no am ji
0: ah boya mo le fun ile si lori yen sir daddy
4: mo ngbo ni
0: a wa ri bi ta ti lo dibo nisin party mi wa win sugbon won ri bi ta tin gbe apo ti ibo awa ni ka pade ile ejo awa dele ejo emi lo gba barista clever awon san meji la wa to so da side ta le ro pe o win
4: ah ta pe passport in nigeria baba ta
0: mo gba awon
4: passport ta le ti den wait wa mo wa temi na baba ti mi gbe se emi gan like e se owo gidi de lo wa nbe owo la mi o mori di ti government nigeria da kan to ru ko ku to ku
0: se ani ko je fa lo je na
4: o ga o
0: e se o all right e je ka tesi waju pelu nkan ta mo bo ta lo so oro ti mo doro mo lenu na
3: e pe odun le
0: odun ti so kale oro
3: ade se ri lori oro awon ni ti basketball yi emi oro yi pe boya nkan kan be nbe to ye ka le ro tori owo kan ta awon obi ba iko to di pe won lo ri simi yi o fi awon gangan mi la te ba wo opolopo awon to je awon mo agbabolu atojo obirin mi o mo iru bi won se lo ko won o da bi pe won o fe gun to bi opolopo awon to je bi awon ekegbe won mi bo se gun lo to olohun da wa dogba tori agin si block awon kan ma kuro awon kan ma ga sugbon giga nbe lara nkan factor tan mo
0: se ma won NBA sa
3: mo ma wo ni
0: ah giga advantage giga ni o
3: ino ni mo
0: awon rara to gbe to fit pa wa o
3: emi so wi pe won o si bo e lo re wu nkan ti arara to kuru ti o se naga seni to ga to fe ju
0: clever
3: sir
0: e lo ma wo NBA oruko sa pa mi lori sin tori pe ise oru yen ma ni mi lara ngba mi e lo wo NBA e ri awon ti o ni height rara tan play bibo o mo ga yen advantage ki lo nje be
3: o na ni mo nso si advantage na ni se bo na ni mo ori lo nbi
0: awon ni 3 pointers e pe won ni ba yin sumo gun nebi ko aso ko fe stop e
3: o na ni won ori lo
0: se waju ferrari
1: o tokun
0: confederate scope
1: ben
0: one thing about oh thank you yeah. Confederate Cup, 17 debutants for the first time. 17. Lo ma wa sinu DJ. Mo ri awon kankan to pe fun akiyesi. Ki lo fa to je wi pe awon powerhouse Africa. Ewe na ma kankan lo. Agba wo le nda si.
1: Oh well, in do ma so fun wa ni pe draw ni awon se lati fi mo gbedeke ibi ti awon iko ro lokan jo kan ti ma gba bo. Emi wo ni wo bi wi ki o possible ko je pe seeding wa fun awon iko yi lati je pe ki won ko lo play nta tori mo si wa lara awon to duro le oro kan ti mo de si ma duro le ti ajo CAF atawon to wa ni disakoso bola fisi gba ni ile adulawo ti won fi ma yi kini e pada ko ye ki awon iko kokan ma gba bonu ninu preliminary stage to qualify CAF Champions League as a CAF Confederations Cup. And so nisin wi pe a ma ri oju tuntun tun lo si bi abi merin la abi meta di
0: 17
1: a meta di ni ogun ninu rije ilodun gbogun won le ma qualify am gbogun won si wa ina o ko si nkan to ni ki awon bi ko bi ali la london men si ma play qualifier awon me melody sundowns o ye ko ma doran awon ma play next round ni awon team kan wa ti o ye kan ma play qualifier o ye ko je pe ati set e ni set wi pe ka won kan ninu awon o ye ki ko efficiency wa aye data la wa yi aye statistic la wa yi o ki so ki se pa wa ni asin 2001 mo asin 2002 asin 2003 mo to wa je wi pe ni ball la fese gba wa ni ile adulawo awon team ni la ni lai ma play ni qualifier CAF Champions League ati CAF Confederations Cup se e ro pe ka lawon Real Madrid awon Barcelona play qualifier CAF Champions won play ni qualifier European Champions League e ro pa awon team bi karata ma ti ma qualify wa Champions League ni abawon team bi Shaba to se qualify fun gba kokoyi se ro pe ma qualify ni ko possible ba se mama lawon iko to je kekeke to ma rogo to ma kogoja o ye kiko efficient wa ka mo wi pe okay awon league wo ni league to daju nile nile adulawo currently okay league mewa ilo daju iko to ba gba league ninu bibi ohun qualify automatically iko to ba paris ipo keji o qualify automatically en to ba paris ipo keta ma lo play CAF Confederations Cup qualifier bi ma lo play CAF Champions League qualifier awon iko to je tuntun ma le ma qualify a ma le ma mo wi pe okay awon iko wa ko si nkan to ni kawe mi inu awon iko to je awon iko kekeke lati inu awon ilu mi yato so ile Nigeria ni kan ko mo ja fun bayi lati nu awon ilu mi ko si nkan to ni kan ma wa sinu DJ CAF Champions League lati wa se nkan to sugbon ngba to si je pe qualifier na ma kokko lo gba ewu nkan to sele si kore monster to koja nsin eyan play o gba league ile de Nigeria tan o fe gba qualifier ki pon play CAF Champions League gangan lowo because mo le fowo gba ya pe kan ire monster si qualify tan play qualify tan play CAF Champions League to wa je ki won pade iko egbe Wolves Melody Sundowns ninu group won le pade Melody Sundowns meta ninu group kan na ama play Melody Sundowns le meji tan lose owo Melody Sundowns le meji ti won jo play ti won play awon iko mi ti won na won possible kan ti qualify de boya bi round of 16 ta qualify lati beyen but nigba ti awon iko ba lo n play
0: e ten so di pe CAF mo mo le won pada ni early stage
1: e ti won try lati se niyan tabi kan de so fun won nkan meji ni won le biyanju lati ma se akoko ni wi pe ko je pe CAF ball oye won mo ka jo pa won to wa ni di CAF ball oye won because
0: e te ba ni CAF sin ball oye won
1: yes
0: ti mo se be ba wa lo tan sin ta lo ku ti ball oye
1: pẹlu biro yin se ngbe ati nkan tan ri lati bi to ti se fidi e mule lati orilede South Africa to n so fun wa currently wi pe amute pay fe lo fun ipo oselu kan lorilede South Africa
0: ya igbo baye ti gbo yin ta yo take charge to ba ti lo
1: ah omo Nigeria kan ni sir no en to kan ki party musebe ba lo pẹlu bowo se ri momo kan ma dibo ni toto but still ki mute pay ba lo tan enikan ni momo to ku ni ile adulawo
0: to
1: le so wi pe no eni kan pe loku ni mo le so pe okay ko eni ba lo ni ile adulawo ni backing yen o de ni owo yen amaju pinic ni
0: okay that's great
1: so
0: well antecedent you want to speak for na
1: mi mo npa yen eyin le so emi o antecedent won the last time bi ti mo ti ri won tan ti she last won won je are ball of sigba lorilede kan ti o qualify for world cup nigbe yen won ja lorilede to je pe league won gba tan ja lorilede ball of sigba lorilede yen league won o da won na ma ko stadium time yen won ko ni nkan temi mo la antecedent won
0: CV na niyan
1: so e wa le mo nkan mi bo nkan temi mo npa won niyan o wa le je pe nkan mi wa ko to di pa won de
0: e je ka lo sojoja 32 FM 94.9 o ke tete premier mo ko la ibadan an para

0: ara won olulufe wa ti pe ti pe ni abere oni gun lowo ile ise yin oni jona mc check eni ba ti wi akoba ki won o ara won ti sanu sporting cristal ati genu max clot in bembe fetin bembe amomo a won tun fun mi ni run ma ti mi la e wa se e ma bo je run won o omo arugbo eh e be so
1: ko bo e don tori olohun e wo ja e wo aso yen lola ojo tan fe mi na ni temi ti mo wa lose champions league final so e wo
0: ki le lose
1: e wo get e
0: ah o mi wa wo le ni mo ba wo ri monday I MC check e se o gugu e te nsanu wa ojo ni ti eyin na o omo arugbo ni je won sanu arugbo aso to ma ri lorun oluwe to ma ngbari yan ma ro pe oluwe ti ni breakthrough family a ma pe yan kaakiri ko lowo lowo se raso nu eni won fun mi ni o won fun mi ni o crystal lawun o e bi be wa lawun eyin ni e fun mi awon ile se fun mi e se go ko ni baje o ferrari o je ko lodo e ki bo sodo odun Eric se pada saarin wa ni ona gunugbo won e ji mo pe tele le debe gan ya won ni yawo ni cost to range ju me everything ah omo yawo loji ni wallahi won ni se to taju me yen sin ni olorun sanu omo si daddy en fi rubber band mu phone to lo iphone 17 lili puti odun ayo
2: atokun
0: e je ki n bi yin bayi wipe ati sonso wipe aliali ati tracing wa ninu conference cup o olorun je ki awon jumi de abekuta ka to pari eto kale moderate aliali mi laarin odun mewa si asiko ta wa in the past 10 years mi ro pa aliali ti participate ninu conference cup asuko pe won ti gbe awon to le ti awon kan ready won tun wa ri awon eruku so kale sinu dj $100,000 ti won fun kaluku fun stage yi ni primaries mo ro pe o ye ko je bi iwuri layi oto fa awon club kkk lati dina ku pe awon o se lasan ayaflandu o ti lo
2: atokun
0: so tun telephone
2: mi telephone
0: mo ti so kale
2: mi pe owo ti won fun won yi o ye ko fi ma fi se nkan bi a pe ko fi ma bi ko fi tun stadium se tabi ki so
0: logistics
2: pe ko fi tun stadium se abi ki so pe ko ya ko fi ma se toto ti club won a fi ma tesiwaju sugbon tabanika wo kini na a kin pada ri koko abi carry afani nkan ti won se
0: eh ibi ti e wa yin le ma ni data lori info yin lati check result Newcastle ati egbegbe bolu bomo ton ti pari 22 bayi o e fokan bale 22 so o go market ti wa at the same time which has not ti wa regardless of if they were good the lapo jos
1: no pe yin so ke gugu e ti wa ni mo wa won to gbe one up wo
2: so iko yi lo data awon iko lo ma determine a le bu awon ti won fun lo iko ti iko ba fowo se ni o ya ma ri so most of them dey agi sama rin koko nkan ti won fowo se nkan temi ma so lori ore ni
0: all right koni si yonu ri e je ka bo sinu ifese won se laarin Arsenal ti agba bolu Chelsea Eric Mabo Yahoo presenter o boy ti Gabi so ni gboda ki o ma ko le o ti ni freedom o ti konu iwana inu gbo ogbe onu loyo abi kina ke aye go leyo ya ri oka okulu won ti lenu le sugba eda to ba mo ku ti opa yo jina si Arsenal ti Chelsea abeji won ti dena bo league ni sayi Arsenal on top ya to wa lara ti Chelsea ni ye go ti Chelsea ti concede iko meji lati London won koju ara won lola tani yo gbegba oroke tani yo jeja awon meji na 100% record nisin won bi won da enikan so ti enu lola ko le pe
3: o le ma so nu okay o ma sele to ba wo last bi 15 abi 14 matches ti Chelsea at Arsenal ti gbe ma ri pe
0: won tun bere o
3: Chelsea o ti ra lati Arsenal pelu gbagba kan
0: to ba jo la nko
3: agaga entile apone ni world of football tabade wo last go match team katata ti gba against Chelsea o win 11 matches o lose meji o de draw bi merin tabade o draw bi merin tabade wo Chelsea to ni o bere season e ma ri pe iwaju Chelsea ye iwaju won o je iwaju to da sugbon te ba wo waarin won se owo eyin won ma ri pe nkan o ni akude gan po yin o ni kiyan ma score go merin kan ma concede go meta ninu match kan kiyan ma score go meta kiyan ma concede go meji tabade wo Arsenal se bere match yi si gbogbo wi pa last match e ba e ma ri pe Arsenal yi sin owo eyin won ye owo eyin won da e ma ri gba ti Arsenal ti concede le last sin bayi bi owo bi se ko kin se bi April abi se ba kon Arsenal to concede.

0: Arsenal seems to be the best side defensively.
1: Yeah.
0: Lord Boy, Otigba match meta could concede. Add the team to 7 goals. Chelsea, Tabanika Kago, O top Arsenal. Point Canada Johnny. Chelsea just scored 12 goals. Scoring side, don't concede. Paul Ojefe cope against his side. T already at Lurara. But screw an injury by anything. Eh, it's because I only farabale. Wole si benye. Saliba and Bella Ketia Isan. O tu mo zikpe team yini gbogbo tan ni di lo we yin. Bo le se che fun team to je pe ko ready ati jogo to je pe be strength ti yin wa.
2: Eh ohun to mo gbo yin be ni pe looto ni owo eyin ko gbo bola Arsenal wa nu kan to je pe to ba be lati bi sa do koja to ba be koju won o ru dada le meji. Ko gogo se pe boya mo kan si ni sa do koja. So won gan do kan sele nbe ni pe awon iko kan wa je pe yen na ti mo wi pe lowo eyin na o meni o taba meta tin be nbe o. Osan lele yi bota lele ye kan ma koja lo lara e ni so awon kan wa to je gun oya ona bo la fe gbagba lapojuwe e wo ru 5 and 6 Chelsea ni gba ti Chelsea bin je Chelsea
0: Cavalo
2: la iteri Cavalo emi ri o be gban kese pe oni score wa score bo ti bo ba ti wonu net bayi even ti ba tun tin lo gan awon asle ko dule lo ko jade mo tun lo fe mi ara won di
0: Ivanovic
2: e Ivanovic o tun wo tun fe mi ara won di so o ni su lati je pe ki adari ayo so pe ball yen ti kan net ko to gba bo ti score ni so iru fe iru awon gan yo ti lo ru iru daula yen ohun ohun la won ohun ni awon Arsenal lo ni to di pe to ba fe score mo emi re o be gbe nkan to di pe wa le score and je wa wo arin yen lo to la n gbe pe iru awon Bruno yen pe ara won ko ya sugba awon jukan jade pe o se je ko pada play so to suppose pe won le gbe wole emi kan mo tabi kan mo gbe si lo to lo te pe owo waju won yen a le mo pe iru eyi ti won lo ra you can rest yen nbe ko ti se dada ko ti connect mo aba ti yin be nbe abadi ti wanu ti mo do boya bi sabi meta de gode ti denu be to ti menu be dada awon buka yo saka ti wa 100% fi ko sin ko tu sha won na to tu mo ti pe gbogbo aspect ta le so gbogbo ya team le bi na yan o last na ni bayi ti ba nse whining ke mo pe eyan yo wa but abadi be so doro ke so to gbogbo aspect to pe a le so pe e jagbona bi wole last na ni so yo ni ra fe ni ko kan lati le so gbogbo ya won lo pa papa ju papa du gbogbo e wa lo ni pe won tu lope lope won tu ni keeper ko so be auto ni be gba short si won keeper yen o ye lo tona oju bolu fe ball to ba ma mu ma mu ball to ba ma go ka ma ball ori owo waju Chelsea lo tona bi PR awon meje awon meta tan so boya Gupama Pedro and the Morgan le lo tona won ke bi won che dada sugbon emi o ti le gbe sori wi pe igba ta ba players 9 to ba ta won dada la so pe lo to ni awon eyan mi wa je pe ta ba rere ile won ma gbo won ma gbo won ma gbo to ba ti wa ku dede pe awon egbe yin re ja to play wa ni wa la wa de if it's no bad day so ni nkan ti mo ri pelu nkan to n sele no so Chelsea na attack dada ifo ka won pedro awon pedro neto kan mo connect o ti la won stop here yen don le shebo awon kokon be je bo to ba pada am di better to match o won ti ma o game pe sha le se gbe right te ba le ku le se left yen e le se right yen ko ni le se o kan mo be kan lo to owo mi o ro pe boya game ti Chelsea has not play lola o le wa bo se wa tele nbe ni kan le men nkan ko ni nkan 4-0 ko si don je be ti ke be ba ma wa o le wa bi 2-1 bi 3-2 bo gbe boya Chelsea on score yen Chelsea has score oro gbe defense ko da o ke on go le chele ko si yo le chele so on go le chele sugbon lati le wo gbe boya Chelsea yen Chelsea ti ko ni po bi aye 2019 2018 ado gbe Arsenal a lo pa mo be ni a lo pa mo le ko si pa kankan mo lati ojo ti wa ko si pa mo le mo e lo re wo dada o ko si bi jo ti na Chelsea ko si bi o ti na Chelsea o ti na kaagiri kaagiri so
0: anakaye ni
2: emi o ro yi pe boya kini yen le rorun be opolopo yen se nro sugbon ti Chelsea ba rin winning lola o ka gba igbo boya won ti wa shape dada pelu ani fit lo je pe ologun ka gbe bako egbere James si be aya ki to ba je pe kase do ba ti wa ni 100% fit keke ba ti se gbo ni sugbon ewe yen na dada
0: o ko le fit laye a ki se match ola
2: lobi
0: malu gusto ati lavia na to ma ti be yen taba gbe sori iwe emi Arsenal yiju ti Chelsea lowo e taba gbe sori

0: Mira de bola ko gbe ti captain Pitu kan ni ka se di bet sport obirin ni e ai wo jumo ke busa ri mo ma fopo le sere ta ba wa ni office wa nbe oto ni mo lo joko si le bo ki ti mo le support amoro mi wa lori twitter te je pe wa ma wo pe ah are this women
1: alala ni ala ti
0: wo e se omo obirin le e se omo obirin le o ogo leyin le de bale o ke se pe o
1: oluwa lo bi won de ka o
2: ni mo yin ni a bi
0: lo olo si wa mu mi ri keke to like sport ni awon temi se ro lohun
2: olo
0: ba ni ti mi o ninu le mi ti mi o player mi o mo bi ta awon mi tin gbo

0: Ekuro le ni gbogbo bikibi ti e tin lanfani ati ma gbo wa ni role etuni eto yi to wa ni na ni gegebi asimamu wa si etigbo yin ni gbogbo ojo aba meta saturday bayi eto agbe loba ona lo gori afefe ikani 32 fm 94.9 Sakale se aja kerin koko aus dugbe nile badon. Be si wan lam fani ati mo gbo wa luri radio yin. Letu le ma wo wa kete kete loju opo ti Facebook. 32 FM 949 Ibadan. 32 FM 949 Ibadan. Ti Facebook ati YouTube. To ba wa je pe ori aye lujara le yin wa. E lo sori www.32fm.com.ng. Abi Radio Garden 32 FM 94.9 Eriwa ni apa be lati gbo wa nibi kibi te ba wa jake jado agba nla ye Peter Olasupo Captain P2 onduruko temi e kuro le o se dada la tun ba yin o
1: ile o popo ma supo mo o ye ka se benjin post harvest lo
0: ke ma ki alejo mi alagba Jimo Rahman Okikiola baba wo na kabo sori eto agbe loba nero le oni
2: okule e kuro le olotu bo te ki gbogbo ara le e ku jo meta
0: aroko bodun de o
2: aroko yi
0: ako bi gbogbo e se nlo lotun lo si won ni owo eyan agbe ni aye wa bayi alagba Jimo Rahman Okikiola awon ni o mo da wa leko nipa bi a se gbin isu iru isu ti a wa gbin loni awon na ni o salaye re ki abere ni soki isu gbigbin la fe soro le lori iru awon isu wo gan la ni
2: ani ori si isu to po
0: okay
2: ani isu kan ti won pe ni ifegi
0: ifegi
2: ifegi o la won baba wa mo npe ni igbodo
0: igbodo
2: to la koko mo nkan oni won koko mo nwa o je isu yan ta fi mo ngun yan je
0: isu igbodo
2: be ni ani isu kan ti won pe ni isu odo
0: isu odo okay
2: be ni ani isu kan ti won pe ni ifuru
0: ifuru
2: alawon kan na to je pe won pe ni ewura
0: ewura
2: ewura ti mo wa nso e o pin si ori misi meji ewura funfun wa be ni ewura pupa na wa
0: funfun wa pupa wa
2: ifo e ti won pe ni
0: mi man like funfun re
2: e ti funfun yen o n la won baba wa mo n pe ni were dede
0: Were dead, Otoloki,
2: Benny,
0: Oloka, Oloki,
2: Benny, Ben, Latuni, Sukatan, Penny, Gagan,
0: Pupan, Oloki,
2: Oloki,
0: Guara,
2: Ferna,
0: igangan
2: isu yan ni isu ta mo si igangan ti e isu yan lo
0: isu yan ni igangan yi
2: be ni
0: gbogbo awon isu ti a wa ni se gbogbo re la le gbin ni ile ti wa yi
2: be ni gbogbo e la le gbin ni ile ti wa
0: se gbogbo re lo si baje ta ba gbin
2: pe lasi olohun gbogbo e lo
0: kini yato ti nbe laarin won ewo gan ni gidi ewo loju lowo
2: seri isu ta pe ni igangan
0: okay
2: ohun ni awon eyan sa ba mo isu gangan awon eyan mo tori pe isu yan ni isu yan ni isu igangan o si ni bi ti a le gbin isu gangan si ibi ti won mo saba gbin isu gangan si idi gini toro n le lu odun meta ninu ile ju be lo tawon su yoku ti won ni anfani ru re
0: okay e wa je nbere bayi ta ba lo soja won ni isu Abuja mo fe o se igangan n be lara awon su Abuja olori erimo
2: e ri pe mo so si waju pe isu ta pe ni igangan igangan ko wopo
0: ko wopo ni
2: lodo awon agbalagba
0: mo la to su Abuja mo
2: isu Abuja e mo pe isu Abuja le to ma ara awon bi isu odo efuro
0: okay tori yen mo to bi ta ba
2: lo
0: oja bere ile ogun mala
2: ah be ni tabi ta lo si bodija
0: bodija an ba ja sule isu orisi mo wu yan je e wa ja bere bayi se idile kan na ni idile kokoyam na nko
2: kokoyam ako koko yato si o yato si
0: koko
2: tori ebu koko o lo ko ta won baba wa mo npe oni won npe ni gbogiyan
0: gbogiyan
2: ni won npe ebu koko tori nta n gbe ni bi isu on la baba wa n pe le ibu ibu ni awon baba wa n pe kini sugbe ibu ti koko o ni won pe ni bugiyan
0: bugiyan tori awon loyinbo nti won awon ni awon ni white yam water yam yellow yam awon su
2: esu awon su esu ewura la won fun loruko pe white yam
0: okay
2: esu ewura o la
0: jo isu kan bayi isu yellow yellow tan ba be isu tan ba ri isu yellow a mo fine bayi idile bolo n bo si
2: isu yellow to mo saba yellow
0: o mo saba yellow
2: isu odo ni
0: isu odo ni oda baba wa fe je agbe onisu tori ta ba wo isu ko ipa pataki lara awon jije jake jado agba nlaye
2: beni
0: orilede wa ile africa si je okan lara awon ilu ti won tin pese isu sugbon orilede wa nigeria gangan won ni ida adorin isu ta nje jake jado agbaye orilede ti wa nigeria
2: lo
0: tin jade
2: beni
0: nile yoruba ta wa wa yi iru osu ewo gan la legbin nje gbo awon ta kakale yi se gbogbo re lo le wu lori ile wa
2: beni ko si su ti o le ko se ti o le wu nu gbogbo ta kakale
0: iru le boli yan le gbe su si
2: a le gbe isu si ile yanrin ta mo si sand soil
0: okay
2: a si le gbe isu si ile ti won pe ni ta won baba wa n pe ni ile egbo ta mo si loamy soil beni awon orisi mejeji ona mejeji e ri pe orisi risi ile lo wa
0: beni
2: a ni ile amo
0: ile amo
2: ta won lo yibo pe ni clay
0: soil ni yen
2: beni a ni ile ledu
0: beni
2: ile ledu oni an baba wa n pe ni ile egbo oni won pe ni ile egbo igi ma pon bi ohun a lanfani lati fi patakata pa ibe ni
0: okay.
2: Ye ile igbo to je se wa ri ile to je ile amo a lanfani lati gbin isu sibe ya lanfani sugbon ile mejeji a le gbin si ile worokuta na won pe awon ile kan na ni ile worokuta ta mo si ile yangi
0: okay
2: a le gbin isu sibe na sugbon ko ni se dada ile yanrin ati ile iledu o lo da lati gbin isu wa si
0: iru asiko wo la gbin isu
2: ta ba fe gbin isu to ba tin lo bi to ba ti lati bi osu kesan a ti ma se to le ta fe gbin si le to ba fi ma di bi osu kewa susu kokanla a ti bere si se ogbin wa a ti bere si so gbin isu wa
0: okay okay to ba aba wa nsoro nipa ile ta fe gbin isu si eni a ti koko bere si ni se igbarade to
2: be ni be ni
0: kila won ta koko se lori ile isu la fe gbin yi abo sori ati bonu oko bayi
2: beni so to ba je pe e ri pe mo so si waju pe ile pe orisirisi
0: beni
2: to ba je pe ile eledu on la fe gbin isu wa si e ri pe ile eledu katakata o lanfani ati lo sibe lo pa ile
0: okay
2: a need lati wa ada ada to ba mu dada ada jari ta pon ti o mu dada
0: so na la da alarm
2: na la da alarm ta ba ti pon oni won fi san koriko to ba wa nbe ti won ba ti san awon koriko yi ta ba ri bi ta fe ro si a ro si bi kan awon gi kokan to ba wa nbe a ko awon gi an baba wa mo pe ni pe aresun pe won reji sun e ti ri pe aye ti laju nisin
0: okay
2: awon gi to ba je gi nla nbe laye igba kan baba wa mo fi na ko ni abi ki won oge sugba laye ta wa yi gbogbo nkan ti wa modernize so awon oloyinbo won ti je ki gbogbo e rorun fun wa eyan o ni chemical kan ta lanfani lati mo daru ko lori afefe ko mo dabi
0: ta lo fi pa ko
2: ta to je pe ta ba ti pile ta ge ta ba ti pa epo gi yipo ta ba ti fi chemical yira ta ba ti fi chemical yira fura gi ni o gbe fun re loru ti o wo we beni so bi mo se wa nso lo ile ta fe gbin si to ba je pe ile igbo ni mo la fi adasan lo ta ba ti fi adasan lo a ro si bi ona bi melo kan to ba je pa araye ta le ro si inu igbo sugbon ti o ba saye a ro si bi ona bi melo a dana sun be a se le ninu osu kesan abosu kejo
0: okay.
2: To ba ti di osu kewa won bere si ma ko ebe fun a ma nko ebe fun isu ni
0: to ba wa je pe ile ti lomi so ile la fe gbin si ka gbe katakata debe ki yen clear gbogbogbo abi
2: iyen aliglo katakata fi ko sugbon to saba wo po ni pe a ma saba fi oko ebe fun ni tori o ni orisi ebe meji ta ma nko fun su a le ko ebe gboro ebe kan na wa ti awon baba wa n pe ni ebe kalugbe e ma da du ti e ni
0: ebe kalugbe
2: beni ebe kalugbe a o ma da du ni sugbon po gba awon baba wa ma saba gbin isu wa to ba je pe ile yanrin ni won ma saba gbin sinu oka baba o si ni di tawon baba wa fin se be won ma ngbe si
0: ebe ka lugbe un ni ebe eleyoko
2: e lo yoko kan to ma ba da duro a bi asala fo die le bi ese bata mi ja bi meta
0: ile po ko ebe oni oni boro
2: o wa ale fi gbesu a si le lo ka lugbe
0: okay e wa ja wa ma mu ni kokan jeje sasiko jo la ma gbesu abi asiko erun
2: asiko erun la ma ngbin su e ri pe mo so pe inu osu kokanla se osu kejila la ma nsa ba gbin su ojo ti dawo
0: nigba ta ba ti se tan ta fe pin awon kila gbin koro ni isula lora loja ni a ge lori ni bo gan ni se ri ra bo la se bere o
2: awon baba wa ti won ba koko gbin isu e ri pe mo koko da ko osu kan si waju pe isu fe gi
0: okay
2: ife gi ti a mo si egbodo tan baba wa ba ti wa fe to ba ti to asiko to je pon fe wa tan fe kere e tan fe a feste an baba wa man kan ni won kan won rora fi obe kan abada ki won fi kan iyoku won ki bole oni opada tun so o ti o je
0: isu ta ti kore
2: ba ti kere an baba wa rora ge won wa fi bole pada tan ba fi bole yo tun wa rogun pada
0: okay
2: e to ba wu pada yen ni won so pe o rogun
0: okay.
2: Oni won wa ma nlo gbe pada.
0: E ja roju oja ka pada de. Mo fe ke salaye abala bendada tori awon yoku sunko iso egbodo iso odo efuru ewura igangan ati be lo. Ambo eku kale o.

0: wari Venetone cleanser ni
1: jamisi o
0: eh Venetone cleanser e gbogi ateje se ti bado ti ara wo ya ja le won mo le se won yebe yebe inu ton fu ton da gbodogbodo ko bara re iri inu eje amo lati de o Venetone cleanser e gbogi ateje se ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti balode Nafdac ifon telu M1 Nigeria Limited de won gbe Venetone cleanser jade telephone 08034051533 fun tita ati rira iwo na dara po mo wa Venetone cleanser amo tekun egbogi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele.
2: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
3: Shared meals like delicious jollof and chicken.
2: Need with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
4: That's why we say, let's go home. There's food at home.
5: Enjoy the taste of home with the newly improved Onga Chicken Flavor Kit.
6: The taste of home.
7: Oh no, my pen has stopped.
8: Here, you can borrow my favorite pen, the Big Crystal Original.
7: Oh, your favorite pen?
8: Yes. Last term, my pen died in an exam. I shook it, blew into it, and nothing happened. Then, the invigilator handed me a Big Crystal.
7: Wow, it flows smoothly.
8: And writes up to 3 kilometers. That's why I trust it.
9: This back-to-school season, choose Big Crystal Original, the 2025 number one ballpoint pen in the world. Get a pen you can rely on.
10: Ma wo mi bi mo se fe yin
11: mo n gbo 32 FM
12: 32 FM 94.9
13: Oda ta ba wa fe rara irugbin ta gbin fun isu ni isin bayi se won ta loja
14: Nari ba won ta
13: ba se se lo mo wa baba to se suku ejo ntori Olorun ebun mi bi ntima gbin o
14: awon baba wa na mo ta
13: awon
14: na
13: mo ta na mo ta se ki sakoba pe intan ti gbe tele ta ge ori egbam ti won tun o yo kungbun ta pada lo tun gbin ngba ti su yen na ba tun dele a tun ge ori egbam won tun lo dagbin die yo tun wu die se ngbo ba ya ko ni sa
14: ko le sa
13: okay
14: e mo pe o e mo pe ban se kan ori eyi na fi bole o tun so pada ni anu olohun oba lo se yen ke se pe boya awon su mi na si wa to je pe tan awon baba wa mo npa ebu ti e na to je pe o to ba to bi won a yo soto tan ba ri pe isu ida ti won yo ti won o reserve e si bi kan ti won wa pa ebu re
13: o da osu melo ta ba ti gbin osu melo ni isu mo lo
14: se ko to di pe yo lanfani ati wu
13: eh ko to wu ko to di pa le kore re na
14: ti a ba gbin su ko to di pe isu o wu isu o lo osu meta osu merin ko to lanfani ati
13: meta okay yo wu ti a mo ri
14: ka to di pa lanfani ati mo ri ewe re ta ba gbin ni osu kejila igba to ba fi ma di bi osu kerin osu keta yo ti mo wu igba yi ojo ti mo se lule sugbon ta ba gbin isu wa ta ba tin gbin tan ka pa gbin ni bi osu kewa
13: okay
14: to ba tin lo bi osu kokanla osu kejila agbodo se kini kan ti won pe ni dan a le dan re
13: Hey, won nge leader
14: yo da fun yin ti yo baba so pe won leader fun su wa mu koriko wa gbele lori bi nigba te eyan ba fe ru omi eyan wa su su ka iye gbe si ori tabi ki so ki eje ki so bayi ko le ba ye awon ara le pe boya orun mu nsin awa mu umbrella abi gbo ori ise to yi idan ta le yi to nse fun isu na lele
13: okay
14: to e mo pe asiko ta
13: ni
14: asiko gbele lagbe asiko gbele lagbe ko mo ba joba si inu ibi ko mo
13: je lo omi
14: be ni isu ni lo omi
13: tori asiko erun lagbe se ama wet e ni
14: ani ko ni di ka wet e tori e na ni aro mi kankan lu tori e na la fi su osuka ta gbele lori tori isu ni di kokoko jera ko to di pe yo hu pada ebu re ta gbin o ni di ko jera igba to ba wa jera tan yo to wa mo so di won ba ti die to ba ku ni o se mo so ti o hu pada
13: okay nda ibe te ba wa wo lati bere pepe dokun osu melo ni su ka to wo pe eja lo eja lo wa isu ti to wa abi yo mo ki la fin mo pe isu ti o ti gbo ka lo wa
14: seri isu leyin igba ti isu ba ti wu ni osu meta tan yo lu osu mefa susu marun ko to di pa lanfani ati kere e tawon oloyinbo n pe ni harvest
13: okay osu mefa
14: osu mefa ko to di pe isu wa yo yo
13: sada
14: yo ti tadada yo ti tadada
13: to ba si ru mi
14: be ni
13: sojo ti ni mo wa de lawon asiko ko to di pa kore un
14: ojo ti de ojo na ni o je ko wu e ri pe a le predict a le bolohun pe se re wu ko le ra la bi ko ko me le le werun
13: nigbati
14: ojo ba ti wa de bayi
13: iyan o ro le
14: be ni
13: sugba ko to di pa kore awon kori ko tori nta gbin fodi de osu mefa awon koko ta fe kan o ti won wu legbe bi gbure bi nkankan
14: be ni
13: won ti wu legbe
14: se
13: ka ro won abi ka fi le be
14: o di dandan agbodo ru
13: a ro so ni lo ajile iru ajile wo ni an lo fun so
14: teri e ri pe mo so
13: si so lo mi ni
14: e mo gbo e ri pe mo so si waju ta ba ti ba si won ni kini kan de ni an foju ebo tele awon baba wa awon ewu ti ile ba ti da a nilo pe a nwa jile kaakiri fun irugbin wa
13: okay
14: ba ko need pa

0: olopo osu to je pe te ba ko sile koni to ba fi ma lo bi ojo melo kan yo ti ma ra te ba le ke be ba yo ti ma ra awon tin fanu awon pe ka an fajile an fi ta mo si fertilizer an fi si olomba opolopo osu je e ri pe laye awon baba wa awon ma ko isu ti won o se pepe ti won o ko su be isu odun yi o le dodun tin bo ta lanfa ni ru re mo ni aye ta wa ko si se pe nkan meji pe aye nkan ju na ni pe kisu mi o le tabo ku bo ku dada a lanfa jile si awon chemical ti o ye ka mo fi si o si nse akoba fun agu ara wa na
1: lori iru awon kokoro wo ni nba so fira bawo la se koju won tori pe aba gbin tan ta tin reti pe ka jere gobo yi awon kokoro na ti o fe wa na nko
0: seri taba ti se amojuto oko adada ta je kinu re okun ko si kokoro ti ma saba ta si gbe si e to to le se akoba fun isu wa ni pe boya igba ta ngbin ebu wa boya nylon wa ni ta mo sora o wa nsale o wa du sori nylon yi ko ni lanfani ati wu ko ni wu o le se akoba fun to ba tun wa je pe igba ta gbe tan oda wa tun wa tabi gbomu aroko re gege be se bere
1: ta ba je ta
0: be ni o tun le se akoba fun isu wa o le ma ta to ba se nfe a to to dabi re ni pe ta ba tun gbin si ile to ye ka gbin si boya le o se dada o na tun le se akoba fun
1: tun le se akoba awon kokoro gbogbo se a fin abe o nilo amfin
0: awon baba we saba fin kini tan ba ti ru inu re ba ti mo ko si kokoro kankan ti o saba ti saba mo tun dalamu ni awon eku won to ba ti di ponta won mo nwa ti won ati won mo je aya oya na to ba wonu re tinu re ba si kun ni tinu re o ba kun ko si wahala kankan
1: okay ka mo beru oya
0: ka mo beru
1: baba wa se gbogbo eleyi tan ta fe kore bo la se se a tun wa bere si ni iru awon ibi wa un e a mo wu ni abi o ti ni ogbon te ta si
0: a mo wu a mo a hu su na ni e ri pe ta ba gbin ege na wu na la hu
1: okay
0: a hu su wa na ni ta ba ti wu a kojo a le gba to ba je pe ni to da oko re to po ni e mo pe awon alaru je wa to je pe won ba nti won fe je ni won oda awon kan si wa to je pe awon fi nsoro aje nti won ni to ba je pe ru eyan ti fi nsoro aje ni yo ni di awon osise boya bi awon ti won ba wa ti won ba ba wa awon ti won ba ru si ta to ko fi wa ko lati bi inu oko re o need awon ile
1: won need re
0: be ni won
1: ni ipenija wo wa ni agbe onisu le koju lori oko re eh lo dun mara mara yo bi ke yan sare lo mo ki subole ka gbe su
0: seri ara ipenija ti agbe le koju ni bi isu o akoko ni pe ti a ba gbe su boyo da oda wa o le mo ta dada tori gbogbo nkan na lo niwon ton won si
1: beni
0: ojo gboro poju ko si gboro ma salaito boya oda e keji ni pe ta ba tun ta ba tele won baba wa ni itose loloyo ta ba tele gbogbo awon ilana to ye ka tele tori isu won ma npe te ba gbin su tan e gboro de ri ji kan fun ti won pe ni itun iwo to ba to ba je pe
1: eni ewe yan mo to lo
0: oni ewe yan mo to lo si oke
1: okay
0: oni isu need re dada
1: okay
0: sugba awon baba wa ki wa la awon o le ba deku wa kokko gbin oka baba lo ta mo si gine kon
1: eh
0: wa kokko gbin lo ti won ba gbin oka baba yi ti won ba ti wa kere oka baba ni tan ba ti a fe si bi osu kokanla
1: okay
0: soku kejila won ti ma kere oka baba e ri pe asiko ina la mo gbin keni wa te igi oka baba yi oni yo duro fun itun ta so pe a fe lo igi ta ri mo le lo
1: iyan o tun wulo
0: o wulo fun
1: ta ba wa storage nba ba wa isuwa mi lo la je oja jina oko ogbon wo la fe ta si ti e fi ni baje
0: ah baba wa lo won bo won lo gbon odidi
1: osu melo ni sule lo ko to baje gan
0: seri ta ba ni ka bere e ri pe mo kokko ti so si waju ibere te bere eh won ni aye di aye kini kan la nfoju ebo tele to ba je pe laye igba kan ni isu odun ise o ma ndosun mi tan baba wa ma nlo toju isu pamo sugbon ni isin okan je iyalenu fun wa pe opolopo osu laarin bi osu meta sosu merin e ri pe isu mi yo ti to ma ra boya te ba ra we osu mi te ko sinu ibi te nko nje si ta mo si store wa igba te ba ma be ba e kan ri pe ilaji ti ra ko si nkan tin saba afaju pe boya won ti won lo chemical ti won fi tan fi si ti ma saba si akoba fun isu wa ko ni to ko si to ni ko ma lo to bi osu marun tabi ko lo odun kan gan ko yipo odun
1: okay

0: Hello.
1: Okay,
0: sir. Hello, sir. Jile 0705 5000 949 abi 0809 7000 949 pe ajile gan le ni ma je ki sugun o tete baje
2: ajile a mo je o baje te eyan ba fi lu ajile ti awon oloyinbo awon ibedie eyan si le lu awon yen sugbon melo na le melo ibedie la fe lu
0: lori oko
2: lori oko e to se pataki ju ni pe ka wa ile to lo la dada
0: baba ti e wa baba nse oni isu ta bere si ni kobi
2: ta n kobi
0: melo le be la ba lori bi won ni kan
2: oni se pelu baba se fe ki ko fun mara won elomi a ma ko bi 600 o si ma n ju be lo.
0: Okay, o depend lori
2: o depend lori baba si fe
0: o to ba je oni line by line bayi
2: oni gbo oni gboro a le so pe iye bayi ni iye line bayi
0: a se research
2: e ri pe awon baba wa awon ti won leyin kan se kan da oko lo ni ti
0: oni sari oni
2: sari
0: oko o tun ni
2: kan mo wa no won ma so pe
0: igba
2: is 200
0: se be na la se so fun en ba fe ba pe e wa ba nko bi igba
2: igba ton ba ti ko ebe igba se e ri pe nigba kan te yan ba fe ba yin ko igba kan won le mo gba ju bi 4000 lo.
0: Okay,
2: sugbon nisin ko ti e so nse mo awon ba awon ti won ba wa tan je bi iku tonu tan ba wa owo ti won ni ke san gan eru o fe ba yin
0: ara pinija te
2: ya ti ta gbe nko ju be ni
0: e tun je se wa won ara
2: eyan se wa eyan se wa won ni
0: 0705 5000 949 abi 0809 7000 949 emu gbagbe pe ele wo wa ele ba wa pin kale ka ko na ke lomi na keko labala re tori pe ise agbe ise ele wa ni be se re pe bi ba ti kuro ninu ise won ni ise bu se won ni o sa gbe loko mo gbogbo wa lati wale ab la nko we se ko mo wa je pe ni wa nle funra re ni o pada oko tori pe on jije ni isin bayi oni nkowo lo kalu gbogbo awon to lo keko npa si agbe nisin kalu ku na ni ana to fe wa gboro bo tile je pe an ro awon ijoba wa ki an ba wa mu ki oko rorun ka won na ri na lo ki titi won o jagara ki eto abo won duro re ka mo ri afurasi daran ti o lo
2: ijinigbe
0: aha ohun ijinigbe ka mo ri mo ta ba ti re awon agbe o mo pada oko ogunlogun awon eyan wa ka na si le pada oko se oko sa si dun gbe
2: oko dun gbe
0: kini gbogbo eyan agbe wa n wa nle ki le n wa nle e duro soko ka ma eyin te wa loko
2: eri bo baba mo to gbe awa n jaye loko bi awon ijoye ni a n jaye loko bi awon ijoye ni ori okere ori aparu tere lori yan tere lo fun a n jaye loko bi awon ijoye ni
0: eyin na ti wa ba wa du eran malu nbi bayi ngba gbogbo eyin agbe na tun wale se tori ina na ni aboju ona
2: gbogbo e na kunra won
0: e fe wa mo wo wa nle
2: o kalugu na lo fe mo wo bi ba se lo papa julo e ri pe ijinigbe loto lo si o tun je ki awa agbe kan mo sa pe ko kalugu ko mo fori pamo si le re
0: oda ki atun wo bi pe melo kan lati odo awon ara le mu fe fun ni anfani lati le pe wole 0705 5000 949 abi 0809 7000 949 eto agbe lo bayi agbe kale fun awon agbe awon eyan to fe sise agbe ati lati le ni imo kikun papa julo awon ta tin se ni o e bo se ye ka mo se lona toto ati yi to ye ni o awon idanileko to ba tun ye abi awon anfani to ba jeyo boya latodo joba abi lati odo awon alase wa gbogbo ke awon agbe le ma gbo bi o ba se nlo idire ta fi gbe eto agbe lo ba kale tori nijejo awon kan bere si ni pepe a se awon na ta won jagbe se awon na le dani leko lori eto agbe lo ba awon na fe fi imo kikun ta won ti ni ka won fi da won yan leko be ni bi e ba ti se ti eyin na ti le jere ndi e te ma pade alude re anfani wa fun yin tori e la se gbe eto agbe lo ba kale o kan je pe oni number ti e pese o si na won bere kokan ta bi leyin na o ba wa sori eto lati da wa leko hello
1: hello eka eku ole pe to
0: eku ole sa o
1: oruko temi ni are dokun lati poli ibadan
0: okay sir an gbo yin sir
1: emi na se awon ko kekeke isu kekeke o wa ro pe ona wo da le gba o da ju lati fi ko pa won because die die na ma ti se nda mi o mo baje
0: nje yin lo ajile se fi ajile gbin
1: lara mi o kin lo ajile
0: boya ke ban down ibere won kilo le fa e ma lo ke le ma down won ti lo mo ji pe won mo fe ka bere pe bi osu melo ni o fi sare baje
2: e ri pe mo so se igba ti won ti gbe tantan ti kere re lo baje ni abi bo wa mo
0: o pe se nu
2: ebe boya nu ebe lo baje si ni abi won ti kere re ko to lanfani ati baje
0: ti suba baje mo nu ebe ki lo fa
2: ko si nkan ti mo saba mu ki su o baje boya igba ti ojo ojo ro won ma baba wa mo so pe isujoba ti an ba so pe isujoba ti ojo ba ro lasiko to ye ki ti su ti wo to jo oro mo o le baje to ba wa gbin si ibi ti o ye ka gbin si na to mi ba poju o le
0: ra sinu ibi
2: awon nkan ti mo saba
0: pa ta ba wa ko tan tori pe emi detect awon nkan kan ta ba ra sun le te ba ko lele lasan o ma n baje sugbon te ba ti fi boya bi igi kan tele tabi bi apo kan te wa ko leri re atomo pe die ju
2: e ri pe
0: o ti ma fara kan ogiri
2: e ri pe cement o ma n ba opolopo nkan je epo pupa te ba ra epo pupa te gboro gbe jeri kan yen kale e gboro wa igi kan te gbe kale ko to di pe gbe le lori te ba le gbe epo pupa yen kale bo se wa nu jeri kan to o le ma funfun o le lami ko si nkan ti o le sele si eyan nilo lati e ri pe awa eyan gan ka mo wo so ka kan sun lori kini e ri pe yo mo rin mo wa lara o mo nsi akoba fun agbodo wa bi kan ta agboya ka wa po kan abi ka e ri ban baba wa tan mo ko pa mo na ana ma wo se igi bi akaba wo se ori re won ko le
0: o da nje o ni awon amoran kan abomi ti efe so fun awon ara ile te fe fi to awon ara ile leti nipa kini papa julo awa agbe to nbe loko
2: na imoran temi fe gba awon ara ile ni pe eni to ba fe se ise agbe ogboro sun me eni to mo npa re dada koko ko si mo e ri ban baba wa gege bi mo se so si waju won ni itose loloyo eyin si mo yo so jo so lo gbogbo nkan teyan ba ko to di pe yin na ke to le debi e lo ko eko eni eyan kan gbo e le ku giri ke so pe nbo wa pe e fe mo gbon sa fefe ko se se eyan gbo ni le
0: eyan le jogan ati koko biri pe bo le yi se se ona wo le gbigba
2: e
0: ki le yato sa won yoku ko to di pe eyan o soro lo ya fefe
2: mo si to fe fi akoko yi mo fe fi ro ijoba ki ijoba da kun ki won da bo ki won mo ran awa agbe na lowo e ri pe awon omo iya wa loke oya ko anu ti won ri gba ni pe ijoba n saba nawo si won daada ki won jo awa ta wa nbina ki won ma nawo iranwo si wa ki o si ye ki ijoba omo won ni ka ta ba ta ka to ta ba to yo derun nidin ki won ma to tori emi fe lero pe ijoba n se ṣugbọn ko debi
0: e se ko debi ọpọ pataki lọwọ alagba jimo ramon okikiola baba wo ni awon ni oko wa nipa isu ni ose yi titi ose to nbo ti a tun mo lanfani lati tun pade bi e ba wa ni ohun lati pada ba mi so leyin eto papa awon ta won na je agbe ti won fe da wa leko won ti won mo number ti won le pe mi si pe e pe mi sori tabi atejise si ori whatsapp 08174321900 08174321900 abi 07046333576 0704 633 576. Titi ọsẹ tó ń bọ̀ tá a tún mọ pàdé Peter Olasupo Captain P2 lorúkọ tèmi ó dìgbà o.
3: Kákàkà àgbàta kò ṣe é fi wé koko kòrókò ìfò labalábá sí yàtọ̀ sí tẹ́yẹ àwòdì pẹ̀yẹ bá wá jura wọn lọ ẹ̀jẹ̀ akansara sólongo 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: tun ba lo rayo wa nitori po lowo lowo tun ba ntan po rayo wa nitori duki atopo to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi doti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton cleanse ani ko semu agbanugbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pepe veniton cleanser atejese maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu wa ka kire le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ilese emi one natural care lo se veniton cleanser
1: ohun laye tun lo
2: Kuba aje 24, 29, 32. Saa ti fe yin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani dore kante 32 FM 949 fe yin e
3: Ijo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi.
4: Ije o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abani wale. Dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai lootu eyan. E ka bo si le se southsandproperty.com nebi ti ati fi omoluabi sise ifokobale. Agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje. Awa ki je onibara bi emire je ni. Be ni ko si itaniloji ikoko lori dukia onibara. Ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa. Ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana. Idina re ti awa fi man se ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowopo ki eni ifokan bale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be ele yo disiwa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa Molua bi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa Soft Sand Property orule fun teruto

0: Nikon ni kẹrin le la adọrun to nfa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo agbaye
1: Irawo kan yo omi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afi gori oke o han ketekete ikani 32 FM dosu o letente obala rin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja nba kan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye

0: kama fi were were bere wa bo.
1: Assalamu alaikum.
0: Ka bere lori owo ti o le ka ma se lo ni jelenka. O sa gbo o sa mo o sa ri bo se nse wele wele to nkuriri.
1: Ologbo wo se ti e o pe dede.
0: Reti ohun
1: yi
0: isale ofin frabalen o ikan ni 32 FM 94.9 na lo ngbo

0: kan de le ni amọ lale yi a jọ ma gbadun ara wa a ma tekini yen sira wa lara a se be a toraja
1: a to adu yi
0: a se mi se ki e tori ti ilu ni pelu deuni ni road na lale to ni o sha ti ye

ba ti ba vibe yen o ti lele niyan ola yemi ola sko loju opo facebook e ka le o 32 fm 949 ni loju opo facebook yen 32 fm 949 feyin e loju opo

0: elomi ti raye se ti e le ni amen ti o raye loni o dola elomi a tun pa church je la o ku gbadura gbogbo wa
1: one time so far one time
0: bale se wa je weekend yi awon eyan kan wa se ba won ti wa ni bi ta won ti fe gbadun emi ara won ta ti fe se faaji nti won at the same time awon eyan kan wa ti won ti nibi ti won ti ma lo lo weekend then de be yen no oh ba mo tori ti lu lo n gba yi ni kan ni 32 FM 94.9 downy oni road no loruko ti mi

0: so understand ibi ti mo tin babo bibi ti binu bibi ti binu gbe ba ge kuro nle bobo
1: baba baba fe to banda mo ile lubo a ma sa ti joki
0: mo ti soro awon eyan to je pe awon o ni anybody to je wi pe awon fe dagbere fun awon o le anybody to ma so fun won pe don't go there lo gbodo lo to ba ti lo time bayi ni ko wole won ni ru eyan yen now eyin mommy at eyin daddy e sumo bi bayi mo fe ba yin soro mo fe sofo fun awon eyan kan lale yi omo mi ti so fun mommy
1: e bi ku wa mi ko pa ku mi po
0: mommy ani mo nlo si church ani video lale yi church ore mi won wa ni pe ka wa si church yen pe video wa lale yi e de mo pe yin na le tin ba mi soro lati bi ojo melo kan pe ki n ti e mu yan kan wale won de ni video yen won ma center lori awon singles so mo wa fe lo be kemi na lo gbadura kolon ti e gbadura mi lori oro loko de yi iya na wa ni mo fọlọrun sin e olu akuku soko fun e oko alalu barika oko to ma se bi omo fun mi olorun a se fun e but then omo yen o lo lo church ko lo video
1: ba wa je yo pada ba je fun oni
0: sey you know to understand ibi to mo yen lo se bo mo kan ti paro oru eri nle to wale odo yin

Now, omo to paro kuro nle yen. Ohun ti lo si ibi to ohun ti fe lo se video titi e. Pastor ti o ma se video yen to ma lead session yen, to ma lead prayer. Boyfriend e ni ti o ti mu wale, teyin o ti mo momo yen. Michael Murawe. Jaka jama ase lo lale yi jaka jama ase kini yen be yen awon omo ti won ma n paro nle ti won wa sodo ti eyen na

nkan ti mo nba bo e le po ohun ma gogo mi lenu o ke ma soro mo bawo to ba won yi ke binu bo mo mo be ni binu to re enjoy bi mo se nba lo yen na won yin omo te n paro fun mommy yin pe n lo si bi kan o de je pe bo mi le nlo awon na ti paru ro yen ri o kan je pe boda ta won mommy yin paru ro yen fun nigba yen daddy yin ko e get oto ni boda ti won paru ro yen fun na na tori e paro yen pe mommy yi mi na nlo vigil mu nlo kini kan oto ni boda ti won tori e so amo boda yen eventually boda yen o pada se normal no fi pada ko

every law, mommy, you that I want my explain. But I want mommy, no. Nigba mi wa o ye ke ma fa yiro awon kan bayi le omo yen ma so fun don't go there rara okunrin o da kini kan kini kan iwe e ni ko koju mo ise ni ko koju mo iste ke support won ke ton won sona lori awon kankan omo mi awa ma paro fa won parent e to ba ti wa tasiko gba kan leyin te ti fi aimoye moye odun so fun pe ko ma te lokunrin eyin na le ma wa bere lowo e pe ọkùnrin kọ mọkùnrin wa le mommy e ma ni ko ma tẹ lọkùnrin ma ni now that you want be lowo e pe ko mọkùnrin kan wa le ibo ni ko ti sare rọkùnrin to ma mu wa le gbogbo awon ti won tele lati jo ini isin ko tele won pada ko se so pe ko ma tele won so e ma yese fun ni time ni lati mu eyan wa le lati wa eyan kan ta ma tele to ba ti wa to time to ti tele ni yen day time kan to wo bi okay o ti do mu lo le bayi a mu wa le fun yin oju ba fara bale dada lo mo ru ro ta won mo kan ti pa fun parent won ba won obirin se n paro na la won okunrin n paro o ti e da won to e pe ile ni won gba lo si school boya ibadan lo ti se kekere ibadan lo dagba se la won parent e na n gbe so ile awon parent e lo wa n gbe nigba to wo school na ba to ma lo school bi ko lo school bi ui abi poly ibadan ni school to lo so bi awon ile eko giga to wa nbadan na niyan ibadan na de ro dagba se awon parent e wa ni seka ways to wo ko tun lo gba lister tori oro awon agent yi ati po wo ile ti won iwo lo de so po o fe gbe ni hostel yi o da ma gba ile lo si school o ti wa su omo yen de awon time kan awon nkan ta won ore n se won o raye lati sa awon nkan yen mo awa so fun daddy ani test lola bo imi ata won ore mi ati plan lati jo kawe lale imojumo ola hostel de la won ore mi nge even gan hostel yen won ti mitigate hostel before 10 p.m. so lati 10 na le jade mo daddy na wo pe yes iyen na da enile okay lo hostel lo kawe pe la won ore amo instead go kawe nkan mi lo nka

mi o ti so tan o o ke nikan mo ti so ti salam o ku ti dola po sporting director o gbo ma so ti crystal ma gbo lale yi hello e kale o hello e kale hello

ẹni tẹ kọkọ fẹ yẹn da ohun da lodi ẹni to kọkọ jẹ boyfriend yin yin ẹni to kọkọ jẹ girlfriend yin tẹ yo fẹ ohun da loni sohun le pada fẹ sile sohun lo fẹ yin sile elomi ma ra ounje o elomi ngba to nkose lowo ni gba yen o ma dano ounje kuro nle awa bu ounje o ti ni bo se ma bu ounje yen eyin te se especially eyin to e bo ounje ni mommy yin ta a lo gbe fun bobo yen

0: kan tun ja mi se lapa bi won lawon kini te ma nlo yen eyin na mo ki ma fi gbogbo enu soro won le package e mo nje te gbe fa won eyan kan gba yen olode duro awon kini yen kini kankan ka ti nkankan yen ti se mo nje fun won especially efo se ti understand me be yen eyin daddy won le lo mi nu yin won le ti je fo ibi ko mo so be o won na ti se fu total package eh eh total package won ti se fun yin iwo to ro pe ko kan je ko kuro nbe o ti de gungun eja si e lorun o ri bi lo mo
1: oro ni o so olorun bi si mi o ba so lo kan
0: Story ti lure ni kan ni 32 FM 94.9 Downy oni road nun loruko temi
1: kasa kasa oni de
0: e ma ba mi bo oro ti mo nso iro to ma serious mani a kan le ma fi sere o tori ere la fo ma yo se eni te ma ngbo nje lo fun gba yin ohun da loni ni te ma nfun lowo ngba yen to ma nya lodo yin to ba ti kuro nbi to ti to ti nkose to nlo le
1: ore ti o si ni
0: eni yen da first love yin yen eni te ti focus si pe ah eni yin ni ma fe te ti yo fe elomi bawo bi eja danwo lori oro fe yi a lohun ni ma fe se o ni fe mi mi na de ni fe mi o ni file laye

me a ma re rin ni we si be rice ya fowo je e ba kan labe gi lowo ale ti won so awon oro yen awon oro ade ah aso anoda o eyan okunrin na de ri ola ku sanu yin mo re si o ko sai pa se si lo mi o ti ta orun e enu bayi de lo fi ta lojo yo be ma wori mami emi ati elajo ma joko segbe ara wa ni paradise ajobo lende bo ma wona ade ore bi ku ariya obodo pe eni to le jo ma wo paradise yen from now till forever ni koda ta ba tun pade lorun emi ati ajo ma continue ilo lorin tuntun ohun da loni sohun lo pada fe boda omo to paro fun yen ko ade ore bi ku ariya obodo anti eyin na won ti fi yin foko lati kekere yin e ti mo gbe ti loko o me n paro fe eyan kan owo time they even lost school yen eni te n paro fun yen ohun le n gbowo full stuff lowo e e n gbowo aso lowo e owo underwear e gba adanwo lowo okunrin mi iba te lo mi se tan lo ni ah bobo yen no ki n se level mi iba to ni idi e mo to ni idowo owo e mo eni eleni de ri o ti yofe o ti ro gbogbo ile aye e pin si e lorun o ti wo pe mo ti de bus stop mi mo ti ri bi ti ma so eru mi ka o koju e so orun ale

0: fi eleyi mo fi n ki gbogbo awon eyan ti won so po leni gege bi oko ati yawo olorun lo mo yo kan awon eyan to ko ti leni elomi wa ibi to tin so won atoko po to gboju seke to taju kan rai ara abi lori elara abi ewe elekeru Ezo ti promise pe iwo ni ma ba lo tori torun. Awon mejeji ti jo ya pattern pe yo mo bayi la ma bi. Bo se ri lokun aye e se gbim. Again love yen ni abi kin feel e. Hello e ka le o. E ka le uruko yin. Se fuel lati
1: Eruwa.
0: Lati Eruwa, eka lesa.
1: Eka le.
0: Oya egbe mi debe. Sente oko yi yo fe ngba yen na. Ohun le fe nisin.
1: Iro ko ni be o.
0: Ko ni be ke.
1: Get the type me gone seriously.
0: Ki le lo sele?
1: Ko ni be. Lo de type me gone seriously ko ni be o. Ko ni be o.
0: Oya ki. Ki se eyin le fe niyan sile ni abi niyan lo fi yin sile.
1: Emi ko.
0: Ga money in a fair line. Ti e mu ko die elomi won tun ni mo nkan to nse le won sama obi ki lo nse to kon lo ti ko abo ti loyun ni ele e ka le o
2: ele e ka le kweto
0: yes sir uruko yin ati bule tin pe
2: uruko temi ma simo lewo
0: okay lati bo
2: te mu wa e odidi eto ni o
0: okay Facebook 3 2 FM 9 4 9 Won to ba mo pe boyo ni di kan abi mi to fe ki aso oko ati yawo yi po oko mi nbi to duro si yen o ti do mi lori iduro e wa ri yawo mi o ti nseyo nbi to duro si o ti nse ni di e welewele ori n to ti se seyin o de wo ri ijoko awon ara abi to promise pe e ma worry won ni ma ba lo tori torun lo wa lori ijoko lo nwo lo kan lo miri emi o ti e wa ni joko a ma lo la ma bo la ma pase ori elomi ati fola o gbe se bobo yi o ni nowo bayi elo e ka le o eh ipe yen re 09062 Odometa 949 Hello, Eka Aleu.
2: Hello, Eka Aleu.
0: Yes, sir. Eka Aleu, sir.
2: Eka Aleu.
0: Uruko yin, ati bu letin pe wa?
2: Adepo, Ismail, Mati Mokola.
0: Okay.
2: Don me, ore, don me, le shene.
0: Okay.
2: Kari, don me, lo, fe, ganyan, fo, ore. mo bi de so an ko se ore gbe lo sponsor
0: eh
2: ti ti lu yo ise
0: o tun ra ni ise mo
2: be ni
3: Allahu Akbar
2: Allah jo freedom to ke re ti pe awon bo adon
0: eh
2: mo ti gba bo le lo nu
0: o lo se after party ni
2: o lo fa gbo ko ni le ah nte se wo lo le ngba na ah egbe da
0: e duro se awon rise tegbon yen wa ra se gbon yen gba pada
2: o ti wa lodo awon obi re ni e
0: e to re lomi ma ndajo gbogbo awon kan I ma gba pada
2: e
0: ni ojo melo le fi be won kan to jeun
2: ah ele ke daju o jeun o je kan kan mo to se le o
0: eh
2: don to se n to se leyin
0: eh
2: la ru su eji omo bere o re ki ni
0: Emma lobe, Emma lobe, Emma lobe. Emma lobe, Emma kawo yon kukuko.

0: Hello, I call you.
1: Hello, I call you, sir.
0: Uruko nya ati bulletin pe wa.
1: Omo ba le de vi lati mo kola.
0: E ba da soro ye, you know, paro abo eyan kan paro kuro nle wa sodo yin. E ye de pada yin do papo.
1: Mo ba bi ni tetun je kere pe kini mi.
0: Eh.
1: O te leni kan ti mo de na tejo ni ti ara wa gan nigba yen.
0: Okay.
1: Pe into bi to je pe laarin o se mi ji mo fi olorun ba to da nse tin ba si pe omo yen ba mi ni mo ka di mo fe so e fun ni
0: eh
1: mo ba tun wa wa bi se mo fi olorun se ri o ma bi ni pe kilo se ni kan tin ba lo ba bi eni gbe boya won ti ni omo yen ati na nkan to won yi fe gbe ko mi lele yi ohun na to ma so lori fun a ma se
0: a mo kilo fa
1: de le ni pe into je le ni pe en atejo nde mi mo pe o de se ni nigba o so fun mi pe a pe ohun ni ga kan robo awon ojo wa
0: okay
1: mi wa mo pe bo ya won ati o pade egbon ti jo nsoro pada
0: eh
1: so wa o wa je time ti en ate wa na jo pe jade pe ka je jo sere lo so tori a ti mo ra ke die
0: okay
1: ya ri pe ma kan bo nkan kan o na o ma paro pe o fe lo ri ore o fe lo gba note kan
0: eh eh that's sorry
1: so ama ira ala jo pa de nbi odo e kan ti o nse address a yen ama so won bi be so awa mu ojo ta fe jo jade wa ni a pe ohun bo o mo mi ohun sa re run ise ati odo elomi ni lo so gba to wa de keta ibi osu kan ma gbo pe a ri po lo yin kankan o da won le pe mo a ri notice e ni voice of akilo se tori a para jo jade mo o ni oko e en to gbe kon da mo ko yen ni ki ma pe na be mo ma o gba bo ya won egbon ni pe won se ko jade mo
0: ko ni
1: fun lo we ase
0: ase oko yawo yin gangan ni yen
1: eh eh we yes na
0: e kuro lo le e ba ojo melo le yin o fi okay yin le ni won tin ah sorry eh
1: mo fi lo arin o se pe ji arin o se in go me go ji won e won le 35 arin o se mi ji ba yin ni mo ka ti mo so se ni
0: o ba bi bi kilo se pele amani amani se ko
1: ani se o gbogbo e ti lo
0: gbogbo e ti lo eh e ma wori to ti e awe lo gboyun wa lati be yen o yo do yin na ra gbe wa na wa wa gunle sodo yin yen so nko teyin na ri
2: tori a
0: lo gbe ko ma pe number yi mo asoko yawo won niyan ele ni olohun su ro pa mo egbon e

0: The bar you fair.
1: Eh. So I demand play ludo.
0: Okay.
1: I'm only a demand light at which.
0: The
1: ball over to play ball.
0: Eh.
1: I'm going to be the next law. But I'm going to be the
0: next
1: law.
0: Eh.
1: But I'm going to put my
0: one.
1: But I'm going to get back here for us. I'm going to disappoint you, Baba Ludo. What about my own country? In my own or someone around, I have a problem. Now, the lady, I can for our.
0: Awon mejeji jo jarun pa lura won bi ton tin sun ni.
1: Be won ba jarun pa lura won.
0: Oh oh.
1: O wa sta fun mi.
0: Eh. E ma wo se.
1: Ma da mi wa si be le mi se pada se ko.
0: Awon nkan te. Awon nkan te rada ni ko. Ah. Ibe le mi tin interest.
1: Mo ko se mi dale pada ni.
0: Ah ah. Eh ba ti wa ku.
1: Mo ko se mi dale pada ni. Tori mi mi.
0: Eh la kule.
1: Inu ni odo ara.
0: Eh.
1: Mo ri mo fun de ko ni be se le mi o.
0: Eh go. Allahu Akbar.
1: When that was to be odun mejo.
0: Eh.
1: Leyin da na.
0: Eh.
1: Imo jimu lowo lo waju ta wa.
0: Mm.
1: Ni ba do mi bayi.
0: Okay.
1: Mo ba re meto yo. Ni ba daro ko mi.
0: Tari.
1: Ani le.
0: Mhm.
1: Pa atmo ko le sele. Wa lo ro ko. Eh ke je ka lo sinu le. Mo ko lo ba ga ma mi na. Mo le omo ti mo so ra se njo re. Mo le ke lo gbon to ma so. O de mo re ton leyin ba ni ke lo sele. O ba ni a kin dari je ni. Mhm. Business to se o. Eh mo kan pa wo le o. Won bi to nda wo se o ibi to wa lo. O wa le mo ba to fe fe ko lo de o.
0: Ah.
1: Mo ni ele o le dari je kankan o.
0: Ah ah. E bu o.
1: Mo ba ko le mo ni ah. I wo ti to se ku mo ko ba fun mi. O wa ni wa ma dari je.
0: Mhm.
1: Ba lo ba mo e mo mi an ba ni. In dari je bo kin ba fe.
0: Ndalo wore ke ndalo wore.
1: Nga tu wa shiji tiye lo.
0: Hmm.
1: Nga tu wa ndi ni pra po fera.
0: Eh, ti da un konti mo bili. Ek ba le si nye lo to.
1: Ah. Bo bo aso se lo rato wa.
0: E si business center le ni. E ma wo li e si yo. E si yo nga. E si business center le ni. E le ni lo.

Well, me rarely. Me rarely, actually. Yeah. Ah! You got in your. E je sa so story kekere ko ki n tun fi confirm yin belo mi se find out ti e ri o lojo na lohun o rinrin ajo ni to ba de fe lo fo ba girlfriend e aye ti mo nso yi gege bi mo se gbo story yin o keke n se aye phone de bi pe a pe ko to wa o denu ilu yen iba to ma de be boya oko baje lona ni abi nkan kan sa sele amọ ngba to ma denu ilu yen ile ti sugan asiko gba yen de ri o le nda won laamu eni eleni o sowo olode donwo last isa o sa pada dele girlfriend ye to nwa lo iba to de de be to ma kan lekun ohun to kokon gbo lati nu ile o jo won okunrin abokunrin ni abokunrin ko abokunrin ni abokunrin ko igba ti girlfriend ma pada wa silekun ti ohun to njo won okunrin ninu ile so pe ti e silekun fe ni ti o wa lenu ona ke ni wole igba te niyan ma wole eni to ba ni inu ile pelu girlfriend de to ni ohun e jo won okunrin yen okunrin ni looto ameni yen ma to size daddy tohun je okunrin gangan iyen ni pe girlfriend e gbe sugar daddy e gbo girlfriend e ni sugar daddy ko ni choice ko le kuro ninu ile yen mo tori pe ile ti su bawo le fe kuro ninu ile yen lasiko gba yen ni ilu ti o le tin ja to ba won olode n sise karakara ni omo ton ba mu akiri ke ngbe ti le a fi mo mi le lomo o girlfriend to wa wari ode o se sun ki la ma wa se e fe gbo ati boyfriend ati sugar daddy ati girlfriend awon mete ta jo se iso oru ti le fi mo ni won jo joko bayi ton jo un awon mete ta o jo wura won sugar daddy o le sare ma so be ko won fe wo ko ma je pe fi to won ba ti daso bori to won ba ti ni ko won ka so borun ibe ni boyfriend ati ragabo won pe wo ni bi bayi loni o ni lo ikokonu won o le bo ta kan ma lo mu lo le ke si enikan na tun ni yen o sile fi mo awon meteta o le sun won se so oru ni 07055 odometa 949

0: 0907 Odumeta 949 0907 Odumeta 949 0906 2 Odumeta 949 0906 2 Odumeta 949
1: Shari be kan sikin do wa ma lo. Hello, we ka le o. Ipin yen o duro.

Erela for my use. Ola Yemi Ola school lojo po Facebook aran iya ya mo ki yin o Rashida atadirin to won ni e ka le torin ti ilu le to e ku ise opolo layan asamu awon na darapo mo wa se ti le je pe mo nde le fun won ni mi kan ba seto yi lale to ni ni a ma do se to mo e fokan ba le won layan asamu le ma gbo aberu n ba yin ni ko se nkan kan alo fara nsin mi ni Adebayo ti mi leyin ti mo ni lojo po Facebook Kazi Soli Olugbele mo reyin na nbe

0: lojo ko saye
1: o isoko bayi ma ko
0: e dida ma ya gada ba sa sa ba luada e binu tan ta lojo ko sibi to ye ti wa wa ni ogun orun o si won ni di Allah ru Allah wo ni ta lojo ko saye to ye